0: kalabot sa Iran ko nakalabot sa Iran war. Diri punta ka United Kingdom, mag-iisa karon ang severe terrorism alert level human sa naitabong ang pag-atake sa Golders Green Magnum Fresit. Diin doon ay duha ka mga tao ang gikabutyag nga samdan. Pero sa itong Magnum Business kay ICOP, mibutyag nga tutukan sa gobyerno ang pagpaubos sa presyo sa mga palaliton pinaagi sa pagpakunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Direpunta kayo sa mahang industriya ng agrikultura kung sinagikabalaka karon ang posibleng pagsaka sa presyo sa bugas sa nasod. Kinilagay Magnum Fresit gikabutyag usab nila nga kulang usab ang tabang gihatag kuno sa gobyerno ngadto sa mga mag-uuma. Dire sa kasunod ng Magnum Sports kay new ko na Phoenix Fuel Master nasakmit ang ikapitong kadaugan sa overtime game sa nagpadayong PBA season kuna PBA Season 50 Commissioner's Cup. Muna Magnum Fresit ato mga nagunang balita karon nga ngay pagkatanga na sa tunga suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Lani, ulang kayo sa tas gawas sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter Kea Abellanosa.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Yes, sa Magnum Fresit no aras ito nga pagulagway sa kaos panahon ng karong nga buntaga. Wala nga yung kabalakan kayo. Wala man talakas na tipad ng mga pagtutuliti o mga pagbundak sa land. So kaya kagahapon o kagaganihapon Magnum Fresit. Ngayon siya nakadalagin po nga kabugnaw sa palibot. Labi na kagahapon. Kaya medyo dinigit po kayo init kagahapong adlaw po at Magnum Fresit. Samtang isigitan po ang atang solusyon sa palibot. Labi na dinis itong mga nangagian na dalang dinis sa maya dalang Osmen nga. Padalong din karon sa maya Agora area. Medyo mingo pa. O nga, pipila pa lamang po ka mga sakinan at ang nabantayan niya gadagan karong mga orasa. At ang ito ako po gulagway sa kosmonon. O solusyon sa palibot, ikan din sa kosyon sa maya Agora area ning atang syudan. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 23 Kebilin. O sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Kea Abellanosa. Gikan may galasayang lokasyon kanang buntaga. Isa tas tong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
1: Joe Privado, Sir Joe. Good morning nimo Sir Joe. Ay sa may galabi. Sir Joe Privado, Sir. Plaster sa nato, Sir Joe. Sige, Sir Joe, may buntag, Sir Joe.
3: Sir, Magnum person may buntag. Gusto mga soaking tigpong na doon sa Magnum. Pag may tourist ito sa Nadal Mindanao, pwede na efekto ang Easter list. Ang mga kasi natin ito. Magdang mga mga kalintaan, lumalan sa katakad at mga pagulan, pagpanalang. Sa kasarangan ng hangin, magagikan sa silangan ng tasamayan ng silang direksyon na kadagatan, hapsayang sa katarangan ng pagdaling. Temperatura 25 sentigrado ang kabugnawon ng kainitong 29 sentigrado. Sa standard time, alas 4:24. Gitang suwataan sa Puerto Salvador City, Joe Privaldo may mo.
1: Salamat, Sir Joe Privaldo, Pag-asa Weather Forecaster.
2: Magnum Weather Alert! Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alas 4:24 na maglalag atong oras. Salamat wala pa nang mata na mata na mo na kabuntan na kama sa mata na nakabuntag na. Katawa pa nang mata na oy kama sa mata na kabuntag na. Daghan magandang mata oh, ang uban wala pa gahagok pa man. Na mao na ni karon. Pero lami gid itulog karon labi na kay wa may trabaho ay labi na simple sa gobyerno. Tulog-tulog la sa ta karon. Hagok-hagok la sa ta. No, lami lang sa itulog. Hagok la sa ta, hagok. Matos pa suban, dagok sa ta, dagok. Bulyana sa tas mga report, mga ikala, lupad sa ta. Una ko sa nato magilang mga bulyana sa report sa mga kauman sa gawas. Standby sa lima report ni Magnum Hunter Mincho. Standby sa magilang sa report ni Magnum Hunter Angie. Standby sa report magilang ni Magnum Hunter Jane Luna. Sa ilang mga bulyana sa mga report karon na labi na din magilang sa iyo sa kamot nagon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Hindi sa tani magdumantirikya kaya na ako ni lalaki gireklamo magigala kaya gisulay ko ng pagsulog sa balay sa iyo mga silingan. Dadako ba kasi kasong ani? Ayaw mo pagina ka kita grabe ato mismong pagbantay sa palibot may galang hindi ta masunog. Sunugon may nagtuyo ilon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kabuing masalani nga silingan. Pinawato tani magdumantirikya so may problema ani. Ganong sunugon man ay ang balay sa mga silingan. Imbis kita grabe panawagan nga mag-amping kita. Araw.

0: kaayuhan. Pero sa ako man ay mag-camping na ito, ganang man ay gustong sunugo na inoon. Huwag tuyo. Pandamay. Reject the report, Magna Matter 23, sa balita o servisyo na si Magna Matter, Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Grabe matod pa nga kapungot ang gibati inini nga usa ka 27 anyos nga ginang magduma for sido man matod pa nga gisulayan pag sunog siya nga silingan kanila nga panimalay kay saya nga naabtan pud magduma for sid gikan sa nagalakaw nagkalayo na ang kaning kurtina sa ilang balay pud magduma for sid so maayo na lamang kay pagabot niya gamay pa nga kalayo ira dayo nga gibubuan og tubig uga nakita pud niya kaniya nga magduma for sid nga kaninga na ila sa pangalan nga si alias Stephen nga mao'y responsable sa kaninga pagasunog sa iyang balay pod magduma ay mina pagasunog sa kaninga kurtina sa iyang balay pod magduma for sid so grabe nga kakulba kapungot uga kabalaka ang gibati in taon aning reklamante nga si Mercury tungod lang kay gamay ra kay nga rason ang hinungdan nga kalalis ang kaniya kaninga silingan nga si Stephen nagwa nimo na kini sa pagasunog sa kurtina siya nga balay pod magduma for sid una ni ana doon na payalaing nakalaris nga silingan kini nga si Stephen pod magduma for sid nga naila sa pangalan nga si Joe Marie pod ang kaning usap pod yapon kay ginang magduma for sid iya nga nakalaris tungod ay kaya problema di ani ni Stephen magduma for sid nasuko siya kay dili na siya nga ipa-connect sa kaning kuryente bitaw dili na siya ipa-flying so iya nga gibaharan iya nga kaning duha ka mga silingan sa tapad o tapad raman sila magduma for sid uga balay niya kaning duha iya nga nakalaris ang katong una do wala niya gisuharan niya nga iya nga sunugon kaya dili na lagi siya ipa-connect po sa kuryente po magduma for sid niya katong isa niya kasilingan ura niya gibaharan pero gitinuod na gid niya pinagi sa pagasunog sa kurtina sa iyang silingan pod magduma for sid maayo na lamang kay kani po nga mga residente diri sa may barangay Dapasan medyo nag-igmat gid pod magduma for sid gibantayan gid po nila ang kaning buhaton aning silingan nila nga si Stephen pod aron pod nga dili na ingon nga masubli pa nga duna pa ilaing sunog nga mahitabo labi na kay duna pa giatiman karon man atong nga dakong sunog atong nga milabayng mga adlaw pod magduma for sid so diha nga gi-confront kana kumprontahon unta ni ini nga duha ka mga babae kini nga si Stephen lagi magduma for sid sa ilang balay nakasibat na kini uga wala na pwede nga nagpa-timaw diya sa ilang lugar kay sayod mo pwede si Stephen pag magduma for sid nga kung nagpakita pa sa tanto aside sa kani nga na possibility nga makulatahan kini siya magduma for sid kay liman good ka na nga nag-attempt na siya uga sunog unya kung wala posible mo dako pag ito makaangin pa sa laing mga panimalay so human niya nga pagahimo o pagsunog atong kurtina siya nga silingan dali kini nga ni sibat o ni lakaw padulong sa wala pod nga mapiyo nga direksyon so kaning nga duha ka mga silingan pod magduma for sid igo na lang gid pod in taon sa pagpablatter diri sa maya police station 3 Agora o labi na dato pod sa maya lupong taga pamayapa pod sa barangay Lapasan kay dili pod nila ingon nga palabyon ang kaning gihimo pod sila nga silingan nga tungod lang sa gamay kayo nga butang kaning dili na ipa-connect sa kuryente pod lagi kay bawal magid ng flying gid pod nga pag connect sa mga
0: pero daan na ni siya nagka-connect magnum kaya pero siyempre magnum kaya eh, nalay masuko kay ngano nag-connect ko karon sa imo unya nagpalit ako ng appliances unya di ko ni kuan ni mo ko kuryente di masuko gid to siya magnum kaya
2: gipon niya dapat yung appliances magnum present kay aircon man
0: mamo sab lagi na bawal ba gid ang kuan mapriso ba gid na makasuan ba gid tanang illegal the disconnection mag illegal connection magnum kaya nga mo connect mo nang gitawag nga flying connection nga wala tay kaugalingong meter mo connect lang ta wire lang unya daw bi og gamay nga wire ang atong ipapansak dito then daghan kay atong ipansak diri sa outlet magdungkya di bubutog yon
2: oh niya dabi gani si Stephen magdung person kay na aircon na dako nga TV so yung nipalag pud yang mga silingan pud dinha sa pakunikon niya tungod lagi kay napungot na po sila. Nigi, may aming gistorya man sa Wagataro ngayon na pag-connect kay Medyo Malo.
0: Pataon na lang ka sa imong linya yun. Di ba? Pamiter na lang ka.
2: Magpataon na lang kasasipan ko. Kay kanyang karo mga panahon na Medyo Malang mga palaliton. Unya, krisis. So, mas mayo nga mag-iaya na lang tag-meter. O mag-iaya tag-meter. Magpataon ka meter ni mo. So, kanyang siya maragyay bitong gidautan.
0: Gidibdib niya.
2: Gidibdib niya magduma for sid. So, nibahan siya nga bantay, ragid ka, sunugon, gidako na yung balay. So, nakabuhi siya na nga mga pulong. So, ito nga, baliduhan ni kasilingan ang reklamo siya magduma for sid. Agatong isa, gibaharan na niya. Ang kaning isa, gisunog niya ang kurtina.
0: Sus, yun ako, dako. Kaya ito nga sunog mo magdumkiya kung nahitabo ako yun, di ba? Kaya nagdilaab na yun.
2: Nagdilaab na yun. Magani kayo, mo po'y naabdan po itong tagiya sa balay po magduma for sid nga wala. I mean, na ginay gamay nga sunog niya kurtina. Iyan na yung gibubuan din sa uga tubig. Wala na gid pwedeng wanin dako. Nya ginervious mo sa magdum person kay aside na nga
0: kaniya. Ang nervious oi.
2: Oh, masunog iyang balay.
0: Ang balay nga yang iyang kaugaling ng balay ang gisunog o ang balay aning iyang gikonektahan og kuryente.
2: Pare duha iyang nakalalis magdum person. Ang katong iyang gisunog, katong gikonektahan niya kuryente.
0: Agay, mao ra gisudlan lugar niya dito.
2: Kaning kabantay kani bitawong mga balay bitaw magdum person nga kanina yung mga kurtina.
0: Ah. Okay.
2: So, katulang iya nga moragi. Dabdaban baka ha, uya baka ang gipasigaan ganan og lighter pod pag duma first aid. Sa kaning makabot ra siguro nga bintana.
0: Ah, kurtina man so bintana dali ra kay dali mo sugliban og lighter bagdong kiya di ba kanang kurtina. Ah, so dali ra kayo.
2: Na kay basin na to katay hangin pod pag duma first aid niya kaning nagdala baka ni siya ga kaning lighter
0: or lighter siguro.
2: Gas daan yang gibasa ang kurtina. So dali ra gid kayo nga modilaab ang kaning kalayo.
0: May ganay ka na bantayan.
2: Kani gid pud kay pag abot ani nga kay wala may tawo atong time pod lang balay pod magdum first aid igo gid pag abot niya nakita na niya nga nagakalayo na ang kurtina sa iyang balay ug iya dayon nga gibubuan og tubig unya katupong ilang gireklamo dali pod nga nakasibat pod magdum first aid
0: dagandagan lugar siya while yang isugliban
2: dagandagan siya kay kabalo magid pa siya usay may tawo sa iya kung nabantayan siya nga nagimo sa kaninga pagsunog kay dili maginay kalimod nga mapungot ang mga tao siya kay siyempre ang kaning mga diri sa taga
0: madamay ang silingan ana
2: damay ang mga silingan mapainit pa kay nga panahon usay unya kaning nga masunugan pa yun labi na napag yung mga gipang atiman pa diri nga bago nga nga sunugan so mga tao diri magnum proceed murag alerto gid pud kayo murag tagamay nga bantay uy may aso so kan murag alerto na kayo kay para gid nga din
0: na bitaw nga
2: makadamage o trauma ng mga tao agi aning mga sunod-sunod gid pud yung mga sunog so karon ang kaning adua pud kay mga reklamante igo na lang pud sila nga nagapatala sa kapulisan ug agi pa refer pud sila dito sa Maylupo naron pud niya ko makita man galing nga subli so ang katong ilahang silingan pud magdumo proceed ila po nga maistorya ug ila po mapang makuanan ko nga nganong gibuhat pud dinhi mo tungod lang pud sa gamay kaayo nga rason nga
0: ano man daw siya karon abubli magbalik to simbako
2: maragong mabalik manggaling siya magnum proceed basi taon-taon tapos siguro kay marag fresh pud kayo yang gibuhat nga pag naman ka nang magsunog kag balay pud magnum nagatem I mean magatem kag sunog og balay murag init ba kayo pud ka sa mga mata sa mga silingan ana kay
0: mga balay da dikit-dikit pud ang mga balay
2: dikit-dikit rin man sa lapasan dap diri sa may lapas uno ang area pud magnum proceed
0: agoy dikit-dikit ra mga balay dia sus Ginoo ko delikado kay magnum kaya kung musilaag gito ahurot yun ang mga balay dia mga silingan
2: nagyod katong ani agi bedri gapon to na itabo ang nda na po simbako so kaning mga silingan nagi mga gibati gid po nga kapungot aning ilang silingan agi lang po dagi aning gamay ra gid po kayo nang butag o
0: kaso siya buya sa ditong silingan
2: mo pwede ra bayad ta sa magpalit sa solar panel magdo proceed bigina na kung gusto gid sa uga kuryente pero kaning siguro kato pa yung mga yung silingan nga gikonikan murag nakaingon po nga marag dako na magid ako ang bayronon sa kurinte o niya muro niya ang ginahatag nga binura so gihangi o siya nga mas mayong adilin na lang siya mag-connect magpatawad na lang sa iya ha pero gidaot ako na gidaotan niya pagsabot mag-offer dugay kini may resulta na inoon sa pag-asulay niya pag-asunog sa balay sa iyang silingan. Nga itong ramong insidente na katala dari sa Presidio Triagora o nirefer na po sa lupong tiga pamaya pa sa barangay na pasan alang sa tukmang diskusyon. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 23 kay Abelinosa sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Salamat magdumanter kia banyan usagin o kakuyaw sa dato nga silingan may gala kung patang dili pa kunikon may galas kurinte manunog magbalay na bawal ba yan ang mga igso na bawal ba yagin na may gala ang kinibang kuan kining mag flying connection nabiya ka na balaod may gala sa Sipalco o delikado ta may gala sa Sipalco may gala o makasuhan ta nila kay dako ba yagin ang bawal mga igsoon ka ng mag flying connection. Mabaitaw na ilang mingon nga flying connection. Puwasa na. Parang wa na'y mga balay ang madisgrasya. O, di ba? So, kay flying connection, mga igsoon, illegal nga pag-connect. Delikado kay na. Labi na may gala kay di, takamalumutan sa skurinti. Kaya ito, banabana lang ba? Be, ang ako appliances sa balay, na ako'y TV, na refrigerator, na pa'y aircon, plus na apag yung mga cellphone i-charge, na pa'y electric pan. Daw bi karon mga igsoon kay ang wire nga imong gi-connect do silingan as nang gamaya man kaistanan paingon din ni sa imong balay. Uni ang outlet nimo nito daghan kaistanan mga igsoon man pansakan. Ang overload. Delikado ma overload mga igsoon asunog ang labas.
1: Magnum, buntag na. Di ba? Pilipinas.
0: So mao mao nang delikado ka istanan. So, ay gid mo kumpiyansa. O awatan yun si Clint Dixley nga sayo pas buntag, muhinaw kuno siya, ingon siya nga dapat yun boss. Nga, di yun na maayo ng inanang mga flying connection kay mga disgrasya ta. Amog yun. Mga disgrasya ta, mga silingan na to, maapil pagkasunog, simba ko palayo. No, so, ayog yun. Ayog mo ang mga flying connection niya, nga nung masuko manog din na ipa-flying. Diba? Yaw kay ang tagbalay, siyempre mahadlok sa tagbalay nga, uy, simba ko palayog, masunog kita ni ini. Diba? So, mo nang kuyaw kay stanan. Busaya o namuha ng flying connection kay mabito na nga flying connection puhasa na. Kay damay lagi tanan. Mag once muulbong kalayo ana, ahurot ta mga silingan ana. Ibis gabante tas kalayo garon. Amping ta magalas sunog na mo na hinuuni. Dito sa ni Magdum Teresa Cruz, ako construction worker, sikong magalas bypass operation. Ista na Magdum Nika, duha ko ng individual, biktima ko nung magpanapat. Reklamo sa otoridad, ista na Magdum Nika. Muratos Magdum Teresa 13, siyang location. Sa balita og serbisyo. Alas 4:36. Ito tari Magdum Hunter Jean Luna. Ang plaster na si Magdum Hunter Dutin as bigas linya. Sa balita og serbisyo na si Magdum Hunter Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Big up sa Jaga Bypass Operation. Ang isa ka 55 anyos na construction na worker Magnum Apresida. Nagahapo kining adlaw usa ka sa kinipagadong ano, pagsulog sa kinibitaw pagpasinungog sa mga mamumuho. Siya Magnum Apresi, nagkamulo po na samtang ang uban, nagkinibang paghimo sa pag-uban, wala yung trabaho Magnum Apresi, kaya lagi holiday at po siya, himo po sa pag-hitlit na ng kinibitaw sa public na lugar Magnum Apresi, duwal pa siya, nagka-live-live na Facebook, kung doon yung mga bata nga nakita, o nga nagtaho nga ito sa mga barangay Tanod, sa barangay Bulwa, nga doon ay lalaki, na mihimo sa pag-soyop gamit ang kining fuel, foil, Magnum Apresi, uga tute. So dunay mga bata nga nakita. So nga na Magnum Apresi, usa ka construction siya. So na lang ka og dito sa Central Guitar Bauan or Bang House. Ilaha gini nga balay, pinianan diya sa may Zone 5 ang Barangay Bulan na itong syudad. Usa ka 55 anyo. Usa ganin siya ka single. Kanibutang litawang gulang Magnum Apresi. Ay asawa o gado na may mga pamilya pero mga isuon ra. Diya sa akop sa ilaha nga panimalay. So aktuan gini siya. Mga barangay tanod, ugang tanod na, mismo nagtawag sa mga kooperatiba sa pulisan sa police station 7 Bulwa, pagkasiko pa ito personal ng arkita sa iyang posisyon, ang pipila ni Inik ang mga ituuhan na 0.514 grams man siya Magnum Apresi, nagtala noon nga nagtutal sa 3,475 pisos o
0: galing
2: na Magnum Apresi. So gamit na yun, so salan siya kayo sir, wala man po yung nakadako nga nakuha ni kaniya pero kanakalapas niya po siya. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balitahin ay posgikan sa kapulisan sa Police Station 7 Bulwa para sa buntag na Pilipinas. Si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Gikan may kalasa sa lokasyon karong buntaga. Alas 4:39. Dito ni Magnum Hunter Nika Fernandez. Matod pa may gala na ako noy matod pa kasus pagpandapat kuno karon. Ang natala may gala sa atong kapulisan. Di ani tani dawaton ta may gala karong buntaga. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Nika Fernandez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, sa mga first time samaran ang duha ka individual human kini nga na biktima sa managlahing insidente sa pagpanakit o pagpanapat. Una batala sa otoridad ang usa ka 64 anyos nga babae nga taga Barangay Bulwa na to siyad kini humana nga gigulata siya mismo kag gayong anak nga gituang ubos sa ilim nung makahuga matod sa biktima nga si Alias Carmena nga dili kini ang pinakaunang higayon nga pagabuhaton kini sa akusado rason nga nangusog na kini sa pagreklamo sa otoridad gani man lakip usab nga gulatang iyang pagumangkon nga nakaangkon sa bunok sa kaluwasan atol sa pagresponde sa sa Police Station 7 na Bulwa. Din kini nakadawat o gireport kalabot sa mga insidente. Nasaksihan o sa nila nga napatanag paraiba ang kusado sa pagbuhat o pagpangulata o pagwag sa dugo mismo sa ilang lawaka. Rason mismo rason usab. Hinalanay nga pagsikop ni Inia. Samtang giban at usab sa sakinahana. Di mismo sa Barangay Carmeto Ciudad ang iyang minor de edad ng anak. Din kini nagparean nagreklamo human nga gipasikitan og kulata og gisumbag-sumbag sa leparte ni sa kalawasan nga nakangkor sa minor injury sa kalawasan ang biktima. Din kini nga akusado nga naila usab nga usab kamera do minor de edad. Kung adunay gamay panagbigil lamang ang duha ka mga panig. ini ang mga insidente gani kini sa barangay alang sa disposisyon para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum 115, Mika Fernandez, sa Balita o Servisyo, Magnum Radyo.
0: Salamat, Magnum Hunter Mika Fernandez. Ato tamay gala sa report ni Magnum 124. Hoy, atong oras alas 4:41 pagkatalis atong oras. Magnum Hunter Angel Sadosata. Integrated dry stock farming sa DITEN, nakukunong tabang sa mga maguma sa rehiyon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Usa ang mag-uuma nga si Expedita Perdillo sa mga mapasalamaton nga binipisyaryo sa Integrated Rice Deck Farming Program sa Department of Agriculture kung DA Region 10. Kini nga inisyatibo nagtumong sa paghimo og mas himsog og malungtaron nga sistema sa pagpanguma pinaagi sa paghiusa sa pagpamuhi og itik sulod sa kaumahan. Matod ni Perdillo nga ang Integrated Rice Deck Farming System kung IRDFS nagsilbing moderno apan natural nga pamaagi sa pagpanguma di naghatag og dugang bintaha alang kanila hilabi na sa hugot nga suporta usab sa DA10 sa pagsugod nila niini og sa pasalig sa buhatan nga sa umaabot nila nga pagbuhi sa mga itik kini mailahan na kung managko
4: po kay mong preparasyon kay sa pagsugod pa lang gud ani ngon nila nga naay programa sa DA nga manghatag og itik sa taga mag-uuma unya ilaming gi patawag og meeting gi orientation nga tagaan wig itik tagaan wig pids tagaan og net nya ungang itik mudag to amo ana murag isa ang nakapahingganyo namo nga maamo na bitaw ang itik nga matagaan mig libre sa ilang kan punta kini nga programa sa mag-uuma mapadayonon aron daghan pa nga maka appeal ni ini nga programa nga unta ang mga pobre matabangan pa.
3: Ang pamahayag ni Expedita Perdillo usas mga benepisyaryo sa DA Region 10. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter and G. Alzado. Gikan may kailan sa lokasyon ng garong buntaga. Ayay, biya na mamuhi itag itik, kayang itik, paspas ka na mga itlog. Nakay mga 50 kaitik, isa-isa kag-adlaw na, nakay bisag 30, 40 lang kaitlog. Ayahay na kay matag-adlaw. No, libre na panudaan. Buka naman ang itik ni mo, di naman na magigsoon, kinanglan nga timanon king itik, kay basta lang naray tubig niya, yung masalanguy-languyan, mga imura din ng bahog-bahugan, awa, nadaog na. Diba, kay mga itlog naman nag-iilagod ang itik. Kasagaran na mga itlog, di amin mga sapa-sapa, mga tubig-tubig. Mao man ang paborito kay gyud may galang nga lugar sa mga itik, no? So katong mga nay mga itik diha, ampingi gina ninyong itik ninyo kay makapudlos lagi na sa usa ka adlaw, makapudlos na og mga 30 ka itlog, awayain ang panud-an libre na. Di ba? Pwede po na mahalin, ibaligya po na ninyo, pwede gyud po ninyo na mabaligya.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Lupad sa tabay kaladuga mga balita sa tatus na ni Magnum Hunter 23. Kaya matod pa may grady, Magnum Hunter 23, na ako no'y kinibang pag-observa ka sa mga rally kagabong adlaw at isunod namin na, peaceful daw matod pa. Generally peaceful, kung itandi magato sa Metro Manila, nga grabe din na sumaga. Hidampaka sila dito. Check sa nato report, Magnum Hunter 23, sa panitaog servisyo na si Magnum Hunter Kia Avellanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ibot yag sa police station officer nga marinawon og hapsay ang kitibukan nga celebration sa Labor Day sa Bukan Northern Mindanao kagapo nga adlaw kun na diin nagkaraid lang kalihukan sama sa mga parada rally og motor car dangi pay gayo sa kriya nga bahin sa rayon ilamin din sa syudad og sa Iligan na City nga walay naitala nga dako nga insidente o mga kalapasan ni sa Cagayan de Oro malampos nga pay gayo ang Labor Day parade organisar sa Union of Nestle Workers Cagayan de Oro Factory nga gisugdan na diha sa may Capistrano Street og miagi sa ating lugar sama sa Gaston Park o Katedral o gitapos sa doon sa Capitol University. Gibanabara nga kapin sa usa ka libo kapartisipante ang mitambong o gitapos ang kalihukan nga malinawon. Samtang sa Iligan City, dagang kalihukan ang sabang gibantayan sa mga otoridad o sa niiniang March Rally o Motorcade ang gipangunahan sa Department of Labor and Employment kung Nadol Region 10 o ban sa Federation of Democratic Labor Organizations kung FDLO. Nga gimo diya sa may Iligan City Public Plaza kung nga diin usa ka gatos ka mga partisipante pilo ganyan tapos kini nga walay mga dagko nga mga insidente dunaw sa Blaing Rally. Nga gimo diha sa Maya Tibanga ilabi na sa overpass do sa MSU IITX exit sa Barangay Tibanga nagasugod sa launa sa hapon na kinig organisa sa Kabataan Party List Iligan na chapter o gimo na barang adunay napulo ka mga partisipan ng among kaliukan nagtumong sa mga kuno nagahisgot sa mga isyu sa mga may kalabutan sa mga mamumuog nga pabiling marinaw ng tud sa pagatapusan ini. Gingon yung nag-deploy ang Police Regional Office na nagigong nga ginaganon sa kapulisan sa mga naisgutan po nga mga lugar. O aron nga masiguro nga kaluwasan sa publiko, magparayon nga kalinaw nga kausay o makatabang usab sa pagdumala sa trapiko o ang kondisyon sa bangayan siya o mga organisado nakatabang usab sa hapsay nga dagan sa mga kalihukan sa Tibuok Adlaw. Ganang ibutiag ni Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang Regional Director sa Police Regional Office nga makonsidera nga generally peaceful o walay mga natala nga mga dinagko ng mga insidente kagapong adlaw layo sa pag-obserba Labor Day. Balita ang naipos, gikan sa Police Regional Office para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 Kiabilin o sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Hunter Kia Abilin o sa gikan magala sa lokasyon karong kabutaga. Mula gina may gala kung magsigit tag-rally mangingson o magyapon may gala kaya di magyapon paminaon sa gobyerno. No, mao magyapon may gala, rally ta, init kayo, bulat-bulat tas init unya. Wa magyapon mahitabo magigson sa sige natong rally, no? Magrally ta, unya ang gobyerno magigson, igo ra ta tanaon. Di ba? Di man ta paminawon ng atong mga yangungo diha may gala sa tong gobyerno. O okay, ang ato mismo nga kaonon, ato mang kaugalingong paningkamot. Na nalagi na sa ato may gala mga sugit ti gobyerno, no? Nga inani nga sistema dagan sa tong kinabuhi na wa gitay mahimo. Maoragid may gala kung unsa manggaling atong kwan karon atong naptan. Maoragid wa na kita magingsoy angay pamagala lagwar gyud may gala nga ipakita sa gobyerno kay ang gobyerno may nagpaminaw sa ato lagi may gala sa ato mga yangongo mga singgit nato may paminawon na kita sa gobyerno no. Imantay nila paminawon may gala kung dihara tama sila dihara magid ang ilaha mga sukit ng gobyerno. Wala magla makaingon ta pastila no kaloy basab nato day ani mga pobre. Kay ang gobyerno di maginaingon nga pag nagrally ka diha tagaan ka nilang pagtaga dili eh kung unsa ila mismong mga desisyon sa gobyerno mauni karon mao ra gyud na di kina mayon magingson may tabang oy nagrally sila ato ning tagaan og aksyon tagaan tani sila kay ilang gusto sa ilang pagrally 200 ang i-increase sa swihulan adi na mahitabo may gala kay ang gobyerno galantaw man sa mga magbubalansi man pud na no e balansiyon man sa gobyerno magingson ang ato mismong nasod. So diya, makaingon ka may galang aho. Mag-rally ka, astang inita kayo. Diba, o niya may, ihatag lagi din sa gobyerno, mag-iisoon ng ato, sang gusto lagi mga sukit na gabinaw. No? Huwag yapon, may tawag nila nga. Maura mag-yapon, huwag yapon mahatag ng gobyerno.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Alas 4.48 na may galang atong oras. Lupad sa tani Magnum Hunter 15 nika, kay usa ko ng laki, kalit lamang gano'n, nasuko, human magigituang gi katawan gano'n magigala sa grupo sa mga batanon. Na, mauni karon. Maoy man. Bisa ito report Magnum Hunter 15, alas 4.48. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter,
1: Dika Fernandez. Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Sa Magnum Hunter, ang gigong usa ka lalaki o amahan yung ituang ubos sa paggamit ng illegal nga droga. Ang ganit lamang may kumpronta sa grupo sa mga batanong lalaki. Din kini nga nagtunga, gitripan, matot pa yung anak nga babae nga miyembro sa LGBTQ community din kini natabo sa barangay kanituan itong syudada. Sumala pa nga giingong mga giing batan-on ng Magnum First Aid barkada matod pa sa mga anak sa anak sa akusado apan kanit lamang kini nga giduulan sa amahan o kanit lang resuko human nga nakita ni ning gikatawa na iyang anak tungod matod pa sa personalidad ni ini isip usa ka tumpoya gani man misibat usa mga sa kabataon nga una giduulan sa akusado tungod kay nagtuo kini nga gitripan na iyang anak nagpasabot sa bagrupo nga wala nila kini gitripan og gikatawuan ilabi na nga barkada nila ang anak ni ini giuna tunatan matod pag sumbang sa akusado ang grupo sa mga batan-on tungod sa pag-una-una nini nga negatibo. Kung dili kini ang kinaiya sa akusado kani ato, gani man may maon kini isip sa iyang mga anak isip sa kaamahan. Apan kanit lamang kini mausap ang tanan, human nga nakabarkada kini sa maong lugar. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter Nika Fernandez! Itawag lang ang magalit kay nakunoy nag-ilang pa ilang pastor dakpan sa illegal gambling operation. Na, naunsa ba ni si pastor pero nagpailala ko na siya nga pastor. Digit ko na siya tinuod may galang nga pastor. May tanawa to si pastor. Lay pa sinlahin ni nga pastor itong paspas mo kwan ba? Paspastor. Biato sa Dawato Report. Kung sa'yo nahitabo, sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Arisado karon na Magnum of First Seed, no? Diyas na tumulan, nataguluan, namisamin sa Oriental. Ang usa ka nagpailang pastor, lagi magminsa, sa magsabiyag sa mga minsay sa kailang pulong sa Ginoo Magnum of First Seed. Dala po siya pangampaniya, kanibitong mahimo sa paghimo. Sa pagkulikta sa mga kinibitaw nga inato nga patad. So, kagitang inato nga patad, mag yung appreciate. So, hindi si Karatina na niya, usaw niya, pagkakuha ang kanina loob sa usa ka tao. Siya mahimo sa pagkakuha, no? Sa pagkakuha, ang magpatad nga to sa kiniang outlet na mag yung appreciate. Pero pag dunay mo daog siguro,
0: Aser, siguro, Aser.
2: O, Aser, ka na mag yung appreciate, no? Pag yun na nga, magkakuha ka o koleksyon sa pagpataya sa illegal nga sweltres, pwede naman nasabot-sabot ang government seed. Ngayon nga, kung ingon ka uga, ikaw rapod na magpatay si magkagalingon, so katong nga, yung taon nga naghahimo sa pag-agi sa illegal nga pamaagi mag government seed, pagpataya sa illegal nga sweltres, wala siya kabalo nga, nakadaog yung numero, kaya labi natin sa bukid-bukid nga, suok-suok nga diya sa batsataguluan, kaya sa barangay na tumulan, ubay-ubay yung mga na-biktima po niya, nga mga kanimay edad na, no, kami mga senior citizen, pinaka kwan niya magdumang first nga nakuhaan siya sa katidad nga 780 kapisos. Nga pila na nakataya magdumang first seed, pila na nakadraw. Kamagay magabihigin siya magkakaniga sa pag-suri-suroy sa mga kabarangayan diya sa Lungsas na Guluan niya. O sa kabalo, na yung mga kumbaga ko sa magdumang pa magdumang first seed, doon natin mga sniper. Himo sa pagkuha sa mga informasyon. So siya magdumang first seed, nagkwan siya, nag-court siya. Bit-bit-bit siya mga Biblia magdumang first seed, pero mo kay lagi. Tapos sila ang katuyuan sama sa paghimo sa pagpataya sa illegal nga sweltres. So, nakuhaan siya usa ka stab sa sweltres sa transaksyon o laing usa ka carbon film magduma for seed copy o mga pila ka box nga black bullpen o dunay bit money nga 780 kapisos. Ganit sa pagkaroon ang naisigutan nga nagpailang nga paso nga sa alias Mac na nasunod sa bilangguan sa silda sa Taguluan na Municipal Police Station na pagkatubang na kanisa kasong paglapas sa Republic Act 9287 anti-illegal gambling sweltres. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz, balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Gikan may galang sa lokasyon ay alas 4:53 na may galang atong oras. O dayha, tumbaliko na to sa tumang higala na to mga sukit tigaminaw. Importante ka ay may gala karon nagin magigsoong 17 ang pizza may gala sa Mayo ha. Ayaw mong kalimot ang ato mismong bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Eating Mission. Mao nagin may gala umaabot magigsoon nga Domingo may gala sa 17. Nining bulana pizza dos na karon dool na kay 17 may gala pila lang ka semana pizza 17 na. Alas 6 sa butag ta magsugod importante ha sa ato mga magpakuha og dugo. Number 1 magigsoon ayaw mong bilar-bilar anang adlaw nga Sabado 16 nga pizza ayaw na mong bilar-bilar. Kay pagka pizza 17 Domingo magpakuha mo mudugo ayaw mo bilar-bilar. Dayon ayaw sad mo inom ay sa mog hubog-hubog. Sayo sad po katulog anang adlaw nga Sabado, okay? So atong mga kakuan mga kaigsoonan diha labi na katong magpakuha og dugo. Atong yangyo daan kamo mga higala nato nga number 1 ana adlaw nga Sabado. Ayaw mo pag inom-inom. Sa ilinom makahubog kay dili mo magkuhaan anang dugo. Sayang kayo ang inyong mismong presence dito sa limkit kay Atrium. Anyat pag screening sa doktor, dili mo pwede. No, kay nag-inuma mo anang gabi, dili pwede, magubog-ubog anang gabi, dapat nga, kuan pa lang, laming ba laming. So, dili pwede magubog-ubog, ha? Kay kuan ang magdugo pagkabuntag. So, dili pwede maghubog-ubog. Ikadwa, di isan pwede magbilar-bilar. No, katong mga hilig kay magbilar, sigigdula, may gala, sigdungaw anang mga unsa na sa cellphone, sa Facebook. So, undang isan na ninyo, anang adlawa, ay sa magbilar-bilar. Butsabton nga katulog sad mog sayo. Ha, katulog sad mog sayo anang adlaw magigsoon nga Sabado. Para pagkaugma may gala adlaw nga kinibang Domingo. Mao na dayon mga sukit ng binaw. Plasta na dayon kaimo. Ha, plasta na dayon kaimo anang adlaw nga Domingo. Pagkuan sa dugo, pagin sa doktor nga bilar ka. Wala do, kusa karon sa tulog. Alas 6 pas kwan dok, hapon tulog dako. Diba? Mga alas 7 dok, tulog dako gabi alas 7. Sa karon kima ta. Alas 5 dok, alas 4, ana, mata na ko. Wag ka nag-inom-inom gabi. Wala dok, oy. O, di man ko ga-inom dok, wag ko nag-inom gabi dok. Sige, kuhaan kang dugo karon na. O, so ayaw, nagkakuhaan ng kagdugo. So, anang may tabo mga suki tigaminaw. No? So importante nga dili mo kinibang hubog. Ah, wa mo makalala sa ilinong magkahubog. Kaya kung nakalala mo na nga time, ah, dili, gin mo kuhaan pa si doktor, agay. Sayang mangay ka, sir. Nag-inuma mo na kagabi eh. Nagigamay raman to, ma'am, pero nahinaikan man, naghanan man. So, aya dahil may gala, dili ka makuhaan ng dugo. Sayang kayo nga, niadto ka dito sa limkit kay Triom, pero di ka kuhaan ng dugo sa doktor. Kaya nga naman, nabilar kagabi eh. Or nag-inuma kagabi eh, di ba? So, dili ka pwede makuhaan kay moment ang imo mismong nahimo pagkagabi eh. So, dapat nga relax ta, anlong-anlong pizza DC 6. Ah, DC 6 pa lang, relax ta ng Sabado. Di ta mag-inom-inom, di saan ta mag-iigsoon, mag-bilar-bilar. So, dapat nga kondisyon din ta magalang pagkabuntag para magkuhaan ng dugo, ha? So, ana may galang kinibang-angan nyo buhaton, labi na katong magpakuha ang dugo. So, kita-kits ta na, limkit ka Atrium, ha? Ay mong kalimot, limkit ka Atrium, kita-kits ta mag-iigsoon, adlaw may galang nga Domingo. Pizza 17, may galang karong bulan na yun, eh. Ah, karong bulan na nag-iit mga igsoon niya ang ato mismong bayaning Magnum. Sir, blood give life, blood eating mission, mga higala. So, kita-kits na mga igsoon niya sa limkit kay Itrio, mga kaigsoonan, ha?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Importante kay magala, kumakuhaan ka dugo, dili ka dali, basta-basta magkasakit, dili ka sakitin, mga igsoon, kumakuhaan ka dugo, himusog kay imong lawas. Diba? Himusog kay imong lawas, kumakuhaan ka dugo, mga sukit ka binaw. Dili ka sakitin. Kung na'y batang iyakin, ikaw di isa kasakitin. Kunay patsada kay may gala, basta magkuhaan kag dugo. Himsog imong lawas, may gala, presko imong lawas permanente. No, kung magkuhaan kag dugo. So, mo na'y pinaka-importante kayo, mo na'y sekreto may gala sa mga himsog na panglawas. Ang magkuha og dugo, mga igsoon, di ba? So, kita-kits ta. Ah, limkit ka Atrium, puhon-puhon may gala, pizza DC City. Ah, kita-kits ta, may gala, di asa limkit ka Atrium. Magpakuha tag dugo, mga igsoon sa itong bayaning Magnum. Sir, blood give life, blood eating mission, mga higala, ha?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Standby, magbalik, tamagala, duga, mga balita. Mabadyo din sa itong managuban sa itong programa. Mainom doon sa ta. Oras sa alas 4:58 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
5: Das bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
6: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Inom na og Mighty C!
11: Lain kadaugan na usab ang naangkon sa Magnum Radio sa 2nd KBP Golden Friendship Awards. Kung diin nasakmit sa Magnum Radio ang mga musunod nga major awards: Best Public Affairs Program and Host, Magnum June Albino and Magnum Aileen Acurin for Magnum 45. Best and Fearless Commentator of the Year, Magnum Manny Agustero. Broadcaster of the Year, Magnum Joel Acobo. Outstanding Public Service Program and Host, Magnum Angie Alzado for Magnum Reports and Magnum Operation Tabang. Outstanding Field Reporter, Magnum Angie Alzado. And Best FM News and Music Station, Magnum Radio. Congratulations, Magnum Radio Family! Daghang salamat sa KBP CDO Mesor Chapter ug sa tanang Tig Paminaw. To God be the glory! Sa musika, balita o serbisyo, Magnum Radio.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butik.
0: Nagatos ka ba sa hindi ang internet o glaw sa servisyo? Solbada yung problema kaya sa sunurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon Euro City proper na akini sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akini sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutan ground floor. CTC Building, Captain Vicentero, Condor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tiyo tawag lamang cellphone number 0915-555-2777 or 0915-555-4777 ang Converge. Fiber Internet, parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isabit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Condor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City. Oras, alas 5:03 na.
8: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum, Buntag na Pilipinas! Magnum, Buntag na Pilipinas!
0: Balik tawag kalas na naguban sa itong kaburama, karabutaga, magala, Buntag na Pilipinas, ha? Magnum vs. Blanca, gyapon yung kaupan, magalas kanginan. Oya, tawag oras, may gala, mga maninay, mga suke, mata na mo na kay butag na. Ay na po pagluya-luya diha, labi na itong na mga lakaw, karoon na silang kinabuhi. Ay mo paglangay-langay, dapat paspas na ta kay, kuy, di ta mag-paspas-paspas na. Luya itong pamahon-pahon. Dili sa tamagala kay lalaki, magala, daling bisibat tuman, malabayan kuno magigmartilyo sa bana sa iyang girlfriend. Ah, grabe, binantilyo naman eh. Di naman ingon nga, relax lang mo, ano man nga, inanaman ninyong mga kinabuhi karoon nga. Dapat magbakalmahon ta karon, di ba? O dapat magbakalmahon ta. Dili na yung magiging suo mag-away-away ta. Kadi maayon ang mag-away-away. Bila matutos sa Magnum Kia, sinahita mo ani. Sa balitaog, sir, biso na si Magnum Hunter. Magnum Hunter Kia Abel Yanusa.
10: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Yan sa Magnum Offersida, kini nga gitawag nga kung walay hapit, igo gidunta, kini nga usa ka lalaki o ga martilyo siya nga ulo nga bahay naman, kini nga nanabayan sa bana sa iya nga girlfriend po Magnum Offersid. Ya sa maya Kugun area, giingon nga kini nga usa ka bana matod pag Magnum Offersid. Nga usa ka side walk ka vendor po da diya sa maya Kugun, Kugun area, nasa po niya kini iya nga asawa nga usa ka tindera sa bakery, o nga boyfriend.
0: Ah, mo ni nag-viral sa social media?
2: Mo ni sila Magnum Offersid nga ginabayan. Gigukod niya kaning iya nga kaning lalaki nga kauban siya nga asawa Magnum Offersid, o gilabayan niya o ga martilyo. So, medyo shooter siguro ni si Bana Magnum Offersid na igo ang ulo. May ganun na lang lagi kay nag-helmet kaning lalaki. So, kaniya nga paglabay, do wala gidingon niya ni direkta sa ulo po Magnum Offersid, nagubagid po na nga portion na itong helmet at itong lalaki. So, kaniya nga marag nakabantay na siya nga kaninga pungot na kayo ni nga Bana po Magnum Offersid ni si Bana. Dili uga sibat kani nga lalaki dayon nagikumpronta ani nga asawa pod Magnum Offersid nga bana nga nganong gapang iskandalo man ka. So suko kayo ang kani nga asawa pod Magnum Offersid nga gitabag pod sa ani nga bana, ikaw mo'y nagiskandalo tungod sa rason nga walo nagali ka buka tong anak na kuyab-kuyab.
0: Walo nagabukilang walo kabukilang anak,
2: walo nakabukilang anak Magnum Offersid.
0: So balay gini di ay
2: nga nasapon pagi daw niya nga nagauyab-uyab kaning iyahang asawa unya matod pa sa bana ani Magnum Offersid. Dili lang daw mao pag mao kiniyang unang nga higayon nga nasapon niya iyang asawa kay itong mga milabayng mga tuig pa Magnum Offersid. Nasapon na niya kini kani atong lahi gihapon nga lalaki ang kauban og maraga uyab-uyab ni ning iyang asawa pod Magnum Offersid. So tungod sa kapungot ni ining bana, murag nakabungat ni sa uga pulo nga makabalos ra gihapon ko puhon. So humanana natunay niya nasapon, nagsapon gini la kay nakita man niya Magnum Offersid nga allegedly nag holding hands daw. Sweet daw kayo kini nga tindera.
0: Dito sa mismo sa pagbaligya sa gulay diya sa Kugon?
2: Oh yes, Magnum Offersid. Diya sila kay ganda. Doon sila nagkitay man sa maragagawa sa bakery. Bito Magnum Offersid. Dito sila na nga.
0: Puna man to, nag-uniform man to sa bakery mo. Dito to siya trabaho sa bakery?
2: Dato, dato daw Magnum Offersid. Ang kaninga babae. Dato daw ang trabaho. So, yun po lamay. Kayo ni mo baligyag pan kini si Mrs. Food Magnum Offersid. Siguro na hailo niya to yung uyab. Ya, kaning iya nga ba, napungot po lagi kayo kay nga naman naging kasado na sila, na sila'y walo ka mga anak. Unya magabuhat pagidintawon sa kaninga pagiga. Kuan paugalain nga lalaki. So ang kaninga bana.
0: Basig kaya, amigo rato sila kuan lang na nasipyat lang ang nag-holding hands.
2: Na timingan na po siguro
0: man ang holding
2: hands. Siguro sinaligyas so si asawa po mag-nover si kitabangan o kapatindog. So basi na yung mga ingunana ng mga instances. Pero ang gikasakit po siya nga bana, ano ang gilabanan? Katong iya nga allegedly
0: lagi,
2: nga boyfriend po mag-dumapre.
0: Kaya mulusob siya rito. Di siya palusubon. Magdumkiya. Pabalikon siya.
2: Pabalikon gin siya dili lagi sa paluulon.
0: Gusto niya nga dasmagon gin ba na, ang babae sige sa harangon.
2: Oh, gapgin napasibat na lagi niya to yang boyfriend pod ayon gingon nga boyfriend pod magduma freeze kay kung nagsapon gin to kung wala lagi ning ganing word bitaw nga hapit igo yun. Igo gid siguro katong iya nga muraga kauban nga lalaki pod magduma freeze so, pati nga bana tungod siya nga kapungot bro kay wala naman niya gid pod ingon nga nasapon nagpablatter niya lang sila duha siya nga asawa iya sa Maya Police Station Tukugon kay kaninga bana marag naman pod siya katungod pod niya masuko kay siyempre nagnanarbaho siya gatarong gibuhi niya gatarong iya nga walo ka ilang walo ka mga anak kunya mo pagid iya nasapon nga iya nga asawa na di ayala gid pod nga kakita-kita
0: amo sa kakwag martilyo ano kapdali ba kanyang kakwag martilyo
2: daan na po ito niya daan na yung timing nga na po niya mag-first ba nga nakita niya nga uy naman gidiri o oh, bumaginning formaha ako maginning asawa o oh. So dali ikan eh siguro yang o sa kung sa yang nahawiran mura po siguro yang gidirikta o galabay nga to sa iya hapon nga katong kalalaki
0: sus, po niya pauban siyang asawa delikado ato magdungkiyag na ay naadalahig ni noon ba pag-ana niya Diyos katong na milipili atong gulay mo yun na igo
2: lang po kay kung ina naman galing dili lang gatong
0: dili mo takaog labay kay tus pag-ana ni mo daw biog kato ng dungo-dungo to namili o gulay nga si nanay mahinoy na ulo na
2: Lord pagkay si
0: nanay impas ka diha
2: si nanay na noy na ulo na
0: oh nanay na nalahig na si nanay noon nga way labot
2: dili si nanay iyang tuyo si nanay nagidang naigo kay nagdungo-dungo ka po si nanay wow. Tumulog pili-pili o gagulay po magdumapresin
0: pastilan ginoo ko kuya ba kayo
2: may na po kay may po ni mulabay mo tira po ni si Iban na po magduma first ido gana igo git po taguktok git po ang helmet ani nga kauban sa iya nga asawa po magduma first ido
0: may gani ka na helmet kay kung wala helmet asigurado gito hilak gito tagok magdung iya
2: ana gyud marag yapon ko ka kung wala hapit ta bukol gid unta sigo bukol ko diri bukol mag masamdan gid ang ulo
0: tong lalaki
2: gid po magduma first ido
0: lagi ka nagviral mo to social media bibo mag taga Kugon market ka ba gabi ka bibo sila bidyo-bidyo grabing binidyo ay nila
2: lagi mo lagi
0: ning
2: mga sapon
0: nga
2: mga love
0: story nga lagi ba di ta ko piansa karon kay ang social media grabe kayo dali kay baka post dayon magdungkiya viral dayon
2: gamay nga kasikas uy kanina ay nagkagubot diri apos reels dayon diretso kay reels
0: dayon pang reels na
2: ilang ano na pag mobile
0: lagir na dayon
2: ikat man ko o baka mamonetize
0: lagir na dayon
2: ko makakwarto na dayon ko sa Meta so ang kaning mga tao karon dili na lang pulis ang alerto karon magduma first aid lagi na pud ning mga bystander kay mga tao sa palibot kay murag siguro wala siguro yung tao karon nga walay data ila nga cellphone kay pagkapas mo kabatay gali nga uy nay kasikas diri o reels din diretso gawas din sa cellphone video reels wala million views na dayon magduma first aid labi na kung muraga ka tingalahan gid pud ang nahitabo ani nga naisgutan gid pud nga mga individual pud nga involved pud so karon among insidente gi-refer diha sa Maya Police Station Tukugon alang sa tukmang disposisyon para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter do na diri kay Abelian Osa sa balita og serbisyo Magnum Radio
14: Magnum buntag na Pilipinas
0: salamat Magnum Hunter kay Abelian Osa mas baita sa gay pang reels lugar ngabi mga tao karon mag-ison kay pag naay mga gubot-gubot bidyo na yun. Di ba? Daghana kay vlogger may tabo. Mahimong vlogger nga may followers. Pandamay. Muna may gala nga. Bala, bidyo na yun. Pag na yung mga hitabo di Allah, bidyohaan lang ka. Di ba? So, di kita kopyansa karon kaya na. Mag-viral tagkalit. No? Mag-viral tagkalit sa social media. Matingala ta. Saan mo nga na may viral? Viral na social media. Astilan dolor. Marina te, nagpagayal ko ng safety training sa mga tripulante sa lalawigan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24. Magnum Hunter Jane Lora.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: buabot sa gatusan ka mga partisipante ang malapusong nga nakatapos sa duwa kaadlaw nga pagbansay sa safe handling and safety navigation o engine operation maintenance kag ipahigayon sa Opol Misamis Oriental sa Marina Region Chad. Giingon ang maong kalihukan gihimo subay sa Maritime Industry Authority Memorandum Circular Number MC23-01 o kabahayin sa padayon nga paningkamot sa Marina Regional Office tad aron mapalambo ang maritime safety sa rehiyon. Giingon apil sa mga partisipante ang mga operator o tripulante sa commercial fishing vessels, mga personal sa Philippine National Police Maritime Group o mga pribadong individual nga nagdumala o speedboats alang sa personal o pang turismo nga katuyuan. Giingon nga ang maong training nagatutok sa pagpaayo sa safety practices ilabi na sa mga gagmayng sakyanan sama sa passenger boats, motor bangka o fishing vessel o sa maong training. Mas kumpiyansa na ang Marina Region dyan nga luwas ang mga pasahero ubos sa mga individual nga nagpaubos sa maong training. Balita gikan sa Marina Region dyan. Kini si Magdum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
0: Salamat Magdum 124 Magdum Hunter Jane Luna. Salamat sa report ni Magdum Hunter Nika og Magdum Hunter Risa Cruz. Katutawad may kalala sa landong ang mga balita. May kalala 5.11 ang atong oras din sa ato panagumuan. Okay, katawala pa ng mata na mata na muna kay butang na mga suki mga maninay ha. Kamas na muna na mga suki. Kamas na muna na kay butang na mga suki mga maninay. Katuwa pa ng mata, sige mata na muna kay buntag na siguratan ninyo Pasko, layo pa kayo Pasko ba?
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mukamas yuta, mukamas, mukayod yuta. Mukamas, mukayod, mukamas, mukayod yuta. E kung di ta mukamas o mukayod, huwag kita yun nata. Importante yun mag-aigsoon ng kamas o kayod kay na kagahapong adlaw ang mag-aigsoon, maulagi na may gala adlaw sa mga mamumuo. Now, maulagi na usahay, mga gala, makaingunta, makainuktukta, makainuklugta, may gala kay napod in tao mga trabante, no? Labi na may gala sa mga nanalbaho. Nga ang tod karon in tao, wa pa in tao nilang kuha nila ang sakto binipiso sa ilang gitrabahoan. Mawag nang lisod. No? Nga panarbaho in tao sila, pero ang sakit, magigsoon pala dungon tungod kay nahikawan sila may gala sa ila mismo, magigsoon katungod binipiso kuban pa. Tungod kay na magigsoon mga suapang. Hangtod karon magigsoon nga mga matawag lugar nato nga mga employer. Nga di, gidgapon mo hatag magigsoon ang saktong suhulan, binipisyo nga to sa mga empleyado. Mao man ang sakit, no? Sa atong gobyerno, di na nato na mga gala ma kinibang mahimo lugar may gala kay kabalo naman sila ana. Nga gani naman gani mga kumpanya, naman gani mga gatrabaho in taon sa kumpanya nga wagin in taon madaw-daw magigsoon nga mga binipisyo. No? Luhoy in taon kaayo may gala kay way madaw-daw nga binipisyo. Maghilak in taon magpakitabang. Walay mga SSS. Waatanan mga gala. Luhoy kayo. No, pamatiyon nimo ilang side, just do it down gig kayo. Maghilak in taon magigsoon nga mao ni ang ilang kinabuhi sila pagpanarbaho. No, daghan kay kulang ba? Kulang kay magigsoon ilang benepisyo sa ilang mismong gitrabahoan. Which is kwan gid ba? Kada bang makaluluoy kayo. No? Gawas lugar may gala nga ang ilang pagpanarbaho magigsoon, wa gid may gala in taon sila magadawat gani mga 13 man pay guban pang benepisyo, di nila madawat magigsoon ngadto silang employer. Kaya mo lagi na, di ba ganda makaikalimod, gana magay swapang magigsoon nga kinibang employer. No? Swapang kaistanan, di kin sila tagaag binipisyo. Tarbaho nga tarbaho lang, subras oras o niya gabay pagsyuldo. No? Mauna ang sakit, mga gala nga itong kinibang madungog. Nga ito sa mga narbaho, may gala nga unta, panarbaho sila. Pero hangtod karon may gala ang sakit nila magigsoon is, hangtod karon kulang pagigyapon ng ilang mga binipisyo sa ilang gitrabahoan. No, di gyapon mahatag ang sakto may galang benepisyo ngadto kanila. Oh, mo na nga atong sakitan mga igsoon pag ayo may galang ngadto sa mga trabante mga igsoon.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alas sa 5:13 may galang ngadto oras din may galang sa ato paraguban sa atong programa nga buntag na Pilipinas. Luparan sa nato may galang dawato sa nato report mga igsoon sa atong kauman. Sniper nato kay matud pa na kulit tao na banggaan og butor. Di check nato report gikan sa lokasyon. Sa balita og serbisyo na si Sniper Rande Kumba
15: Magnum buntag na Pilipinas.
16: Sa mga balita magpresi ka tulad ko tugi kandire sa atong areas na may dakbayan si Salvador Wiste Segundo Distrito sa Misamis Oriental. Usa ka tao magpresi nakatulong anon kayo ang pagtabok sa dalan nabanggaan pagig motorsiklo kapinpon ko lang alas 5:55 ang takna kagapon sa hapon, kailog ang kahayag o kangit-ngit. Ang biktima ng nabanggaan, si Rani Katanko, sa 69 anyos na punigon, minyo kinisya o residente sa may barangay Kugon, uptown El Salvador City. Injury ang ulo magnong presid tungod kay humang kini sa mabanggay na tumba o ang ulo nakabunar sa simento. Serious ang nasangpit nga biktima. Samtang ang driver sa motorsiklo magnong presid si Iron Yani taga Hitago, Misamis Oriental, 21 anyos ang panuigon. Dili minyo, dili sa palo, pero adunay ka puyo-puyo kung live-in partner magnong presid. So injury gyapon kining nasangpit nga driver nga si Iron Yani. Nadala kining duruha ang biktima o ang driver sa may Northern Mindanao Medical Center. Ang report, nagasaysay magnong presid nga biting the red light gyapon ang insidente. Kining ni ang biktima magnong presid anaa kini sa makatulungan noon nga dalan kay anaa may pedestrian lane. So traffic light magnong presid diha sa may East Lake. Pag siga sa traffic light nga go, kining tao magnong presid mitambok sa dalan.
0: Okay.
16: Kining driver sa motorsiklo magnong presid tungod kay gadali man siya. Imbes kay ni pula ang signal light magnong presid. Nigo man siya.
0: Mugo.
16: So, napantayan kini sa RTMO magnong presid. Beating the red light ang nasangpit nga driver sa motorsiklo. O ang katong itabok sa dalan, magnong presid, gray naman ang color. So, pagtabok niya, magnong presid, ni padagan man ng pula nga ang signal light.
0: Igo, gidya.
16: Pula niya, magnong presid. Igo ang nasangpit nga tao, magnong presid. So, sa pagkakaroon, kining driver sa motorsiklo, nga si Iron Yani, ang under custody kini karon sa kapulisan sa may Dakbayan sa El Salvador. So pagtulon-an gyud kini sa mga driver sa motorsiklo nga dili gyud magdali-dali.
0: Ayo magdali.
16: Pag red light,
0: stop gyud.
16: So ang pedestrian sa magdumpersed adunay katarungan kay green man. So pagtabok sa dalan igo din siya sa motorsiklo. Morning na tagpit ka mga pangitabo dinhi karon sa akong area magdumpersed. Katagaran gyud sa motorsiklo magdumpersed. Alas 6, alas 7 ang tagna sa buntag. Balos na yun sa alatay, sa antag na sa kagabion, tungod kay gadali, dili na mo respeto o traffic light. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
17: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat, Sniper Randy Kumba. Oras sa alas 5.17.
18: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
0: DTX 500 mo itubag sa diabetes kundi in kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
20: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
21: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tama kelas na kuban sa tong programa Karabutang Buntag na Pilipinas. Atong oras may gala alas 5:18 na mga suki tigud atong oras sa kamas gyapon ta mga kapobre ani, wadwad gyapon ta mga kapobre. Lupad sa tamagalan ni Magnum Hunter Nika Fernandez kay duwa ka dibil na biktima ng kawatan. Grabe bitong kawat karon mga igsoon, ambing-ambing tamagalan kay grabing kawat karon mga sugit ng Guminaw. Ambing-ambing tali tama biktima sa kawatan. Registrato report Magnum Hunter 15 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Nika Fernandez.
21: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Napatabang karon sa awtoridad ang usa ka 28 anyos nga lalaki kinihuman nga gituwang ikawat sa sakawala miling kawatana ang iyang usa ka mahalong cellphone o sa ka iPhone 13 din kini nagkantidad og 34,000 pesos. Ang biktima na ilang si Alias Rodel, resident sa Barangay Bulwan ato siyudad. Nakabalimot matod pa kini ang biktima kung asa nabutang iyang cellphone. Apan sa iyang paglukit pagdapoy sa maong cellphone, nakahatad og kini ugiya nga naran naara kini dapit sa ilang lugar pero wala sila ang balay magdo-forsit kumbaga nara sila nga silingan magdo-forsit kung asa gid pud usab kini nagpuyo then kini nagtunga posibleng kawat kini sa wala may ilang kawatan magdo-forsit o baka ha gisuddan pud siguro ang ilang balay magdo-forsit dapit na nga sa iyang pagtuo magdo-forsit nga iyang cellphone naara gid sa ilang sulod sa ilang balay magdo-forsit pero
0: nalukit sa GPS lugar gid tanaw sa GPS
2: wala na gid magdo-forsit no wala niya nalukit gid pud sulod sa ilang balay pero kung mayon pud kag dapit ra pud sa ilang lugar magdo-forsit o sa iyang mga silingan baka, mga balay gid pud sa iyang mga silingan magdo-forsit no anara pud ako no dito pud magdo-forsit o kini nagtuda magdo-forsit posible matud pang gisuddan ang ilang nga panimalay magdo-forsit dapit na nga nagatuo kini nga iyang butang magdo-forsit no naara gid ni sulod mismo sa si iyang nga kwarto. Napatabang usab sa Trinidad magdo-forsit ang usa ka babae nga giingon nga gikuot usab sa wala mailhing kawatan ang iyang cellphone samtang kini nga nagasabay sa iyang higala ug inom sulod sa ka imnanan diha mismo sa maya Corrales. Matud pa sa kaugbog ni ini wala kini kabantay kung kinsa nagkuot sa mong butang ilabi na nga naabri na ang iyang bag samtang kini nga nagasayo-sayo magdo-forsit apan nakamatikot kini aduna matud pa ilalaki nagadikit-dikit kaniya apan

0: silim nung makabog, wala na kahi-control sila kagalingon. Na makahigayon, yun po sila modover sa pagkuot o pagkuha baka sila mga tang mga mahalon baka mga buta modover sa nga mapuslan pa. Hapang nga mabaligya modover sa among insidente, natalan as otoridad samtang na palabang ang investigasyon kalabot sa maong reklamo para sa butag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 15, Dika Fernandez, sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter, Nika Fernandez! Ay magpahubog-hubog, kinanglan nga, alerto gid mo permanente. Okay, mahubog-hubog mo na. Kung nanggiingon mga igsoon nga, mahubog-hubog mo na. Duhagit ang mawala sa inyo. Inyong pitaka o inyong cellphone. Ha, pandamay. Sige ha, medyo takilid tas oras may galas. Tanpa sa report ni Magnum Kiyam eh. Katong oras medyo katakilid na ba yung taon? Oo, katakilid na itong kinibang oras. O, pwede ra, pretty boy. Pwede na ka rin na magpalista, pretty boy. Madiritso na ka rito. O, madiritso na ka rito, skilimkit kay. Itong amigo na ito, kapapakuha ko ng dugo si pretty boy na abog sabi yun. Salamat ka na, pretty boy ha. Siya nga, pirminti ka na tuig yung kubos mo. Nang ako karon dili ko sakitin. Kaya ka na tuig magiging kubos pagkuha ng dugo si Magnum. Salamat kada pretty boy. Siya nga, diritso na gyapon ko, like before. At to na gyapon ko skit kay, pakuha na gyapon ko rin to. Let's kayo. Salamat kada pretty boy sabihon ha. Pretty boy nabong sabihon. Atong amigo kay, gindi siya paulahi. Salamat kada pretty boy. Takits na ta rin to po ho na, maluing Ginoo. Sa tanan ko na nag-birthday karon, happy birthday day asta ng mga nag-birthday. Nagami nag-birthday karon ni ay. Hala sige, happy birthday ha. Happy birthday ko doon ni Niclo Sarmiento, ah, birthday rin niya. Ah, sige. Niclo Sarmiento, happy birthday mo diya. More birthdays to come. Matod pa nga, happy birthday ko no sa kiribang guwapa ko no nga nurse, nga anak, o superhero. Grabe sa nung superhero mo na, super ingo usab.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Himo, naman yung super ingo na yun noon. Na, sige, may buntag bitaw diya. Happy birthday, tara nag-birthday ka ron. Happy birthday sa inyong tanan, labi na ni Niclo Sarmiento. Happy birthday ni mo niya. More birthdays to come. God bless og sana mabusog ang lahat.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Minor de edad, samdan, umagon, hit anan og motor. Kuy kaloy masaba ni. Yan di tali, dawato ta report, Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kea Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Kaangkol matutawag sa mal sa ulo nga bahin kining usa ka 10 anyos nga lalaki nga minor de edad man matud pa kining nabanggaan sa usa ka motorsiklo diya sa Maya Padlaong barangay Kamamanan ning atong syudad nga gibutyag sa inahan ini nga si Ma'am Annelie nga giingon nga nagbaklay matud pa kiniya nga anak nga 10 anyos diya sa maong dalan ug kalit matud pa nga dunay nagaguros og padagan nga motorsiklo daw gibanggaan kay ni isudan gid pod nga bata pod magdumawresida tungod niini ang iyang anak pod ani lagpot og nakaangkon usab og kaning dako nga samad sa ulo ug dali kini nga gidala pod adto sa balay tambalan nga gid pod nga patambalan ang samad nga naangkon na niini hinuon na luwas ra nga mao nga bata apan buon lagi nga mapanubag niini nga iyang gidikan kini nga driver sa motor labi na kay wala na identify tungod sa rason nga paspas kaayo kini nga misibat nga to sa wala pod nga mapiho nga direksyon sa tama mga bata, luwas lang. Uga karon ng mga insidente, gi-refer na sa Traffic Enforcement Unit at pagayunan sa Dugang Investigasyon. Balita gikan sa Pukugon para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magnum Hunter 23, Kea Abellanosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter, Kea Abellanosa. Medyo wa na kita yung oras. Digil medyo wa na gidiha. May gala na bilit ng oras. May gala karon. Na sige, sa tanan may gala. Nag-monitor ka na to. Salamat kay pasensya kay may gala ha. Oo kay, daghan kay mga mensahe din eh, pero wala naman kita yung oras. Pasinsa kayo, ganito ito babasa mga isunan yung mga greetings, mensahe, karo mga panahon na. Naminaw lang ikulo sila permanente sa Magnum. Ah, sige, minaw lang kita permanente. Diba? Monitor lang kita permanente sa Magnum. Ana na kita itong buhaton. No? Oo, ana na. Ah, sige ha, sa tanan na ito mga isunan niya mga OFWs na ito karon sa gawas sa naso na may buntag niyong tanan niya. Kabusta man mo sa gawas. Daganay mo kwarta. Sige, kaya nagtigom. Grabe ko no kayo ang kwan. Grabe ko no kayo ang tigom ko no nila sa abroad karon. Ma'am Joy Martinez, may muntag na sa US. Nako na kayo na tigom. Oh, makapalit na ko no siya ang kwan. Kanibang baka ni nga, lima kabok. Lima kabaka. lima kabaka niyang paliton. Oy, may muntag na Crispino Ipes. Sos, atong sniper na to. Crispino Ipes! Minaw kis Crispino Ipes siya karon sa kwan, no? Diya sa Puro 4, Kamamanan, Lago Pamili o Grubio Pamili o Ipis Pamili. Si Crispino Ipis, daini, salamat kay Magdubibe.

0: Eh, kanis magnum magnum sniper Crispino Ipes ganahan ko ani kay manawag gina siya. Makita kay ganiya nakunya ana basta manawag gina siya. Serepay. Tos magsingita ni si Crispino Ipes basta makita ko niya. Mura sa kitag artista magigsoon nga. Mura sa kitag artista may galang nga wa mo sikat ba. Artista may galang nga mugawas ng ogting salida na sa pangkuan pagkalagkalag.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Ito Crispino may buntag na Crispino. Mayong pagpaminaw ni Budya atong sniper ni may gala. Solid sniper ni si Crispino Ipes. Shout out sa Budya Magnum Ipe. Ah, sige may problema. Shout out permanente. Basta kay na permanente ang kuan. Baton pa rin nga shout out dia sa mabugnaw kayo maninoy nga kaponon diri sa Queens, New York, USA. Ay, sige, mamutag din nyo sa USA. Basta kay USA na di na unahan sa kwan. Unahan sa Agura. Sige lang yun nga USA ha. USA niya, New York man. So USA gina kay New York man. May gani kaya wala niya sumpay. Ibutangan niya NY. Kaya kung wala NY na unahan sa Agura yun na. Minaw ko sa imo magdumibay permanente. Mao nang sakit sa Pino sa Pilipinas. Na mao lagi mo nang sakit sa Pilipinas kay imis nga mag-apply ta kay para makatrabaho, pagitaan tag experience. Maglukat tag ID, pangitaan ta maglag valid ID.
1: Magnum, buntag na.
0: Stilan dulur tabang mga langit. Unsa naman ni? Eh. Api kita suras may gala sa ato managuban sa tong abugrama kay buntag kay buntag na Pilipinas ha. Sa tanan dai mga nanikay-sikay nato karon na mga higala nato, salamat kayo, salamat kay tanan kaninyo sa inyong kanunay may galang nga pagmonitor sa atong kilibang programa ang buntag na Pilipinas. Salamat kay tanan kaninyo ha, kanunay may galang nga pagmonitor kanato. Ana ra gid ta monitor lang ta permanente sa kining Magnum Radio ha. Kamas kayod lang gid ta permanente mga maninay. Ana ra atong buhaton. Oy daya karong adlaw magigsoon sa nangungutan na asa kuno karon ang programa sa Kagayan de Oro. Programa may gala ang kuyog ta sa serbisyo sa baryo sa barangay. Dito karon ipagayon sa barangay Lumbia, ang lugar nga dagan og kasuy. Kasuy. Kasuy. Ah, sige may buntag diha sa barangay Lumbia. Kay diha kuno karon magigsoon barangay Lumbia May 2, 2026 Lumbia Central School, kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Dito kuno karon ang baluarte ni Kapitan Alex Tulralba. Diya karon may gala sa Barangay Lumbia ang ilang KSB. Okay. Api kita suras may gala sa naguban sa itong budama. Karubutang kabutang na Pilipinas. Salamat sa tanan. Sawa pa ng mata. Pang mata na mo. Sa magwata ninyo. Pinaskuhan. Layo pa ito Pasko. Ay na mo. Magluya-luya diya. Kamasta. Paniligdas gawas. Lungag na ta sa itong malungag. Lami kay lungag saging karon o ginamos ma. Buntag sa iyo ba, saging o ginamos? Sus, lami kayo na. Gahapon lagi, saging ginamos. Ah, kalamia kayo eh. Lami kayo. Sobras kinawat ba nga saging? Ah, lami gahapon kay kahuno. No? Ah, sobras kinawat ba nga saging ito? Ah, lami gahapon kay sanan. Eh. Balag lingod-lingod. Kay dito nas gulang na tubaon ni mo, adi na. Hindi nakakakuha. Ah, hindi nakakuha. Lawas na lang na tuay mo na lang ibang maabtan. Mahalag lingod-lingod, importante nga magkakaon pagyapon. Lami king saging, labi nagsalin sa kinawat, lami kestanan.
1: Pandamay.
0: Saon taman, nga naman kayo mga tao, gan magigsoon, nga mga awat, gan may gala, kay simple, tingguto magig garon. Na sige, at least kay nakatabang yapon ta, no? Kada mga nanguha o mga saging, ay mong tinanom, pasalamat yapon tas ginoog yapon anak, nga naman. Tungod man magigsoon kay kaunon man po na ipakaon man silang pamilya. Okay na gyapon kay na. Lipay lang gyapon ta ana at least nakatabang gyapon ta sa mga tao nga nanginanglan. Pero mas lami gito man ang head, no? Kaysa makuha lang away pa ng head.
1: Magnum, buntag na
0: Pilipinas. Api kita suras managuban Magnum Pesos Blanca yung kauban. Sa gawas to katiling magkatawa lang yung gamahanan. Managlahay man barugan ako sa katawa ng matuban sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Ang inundan ngano daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Ana pay di maayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmighty C ko mapalit sa mga butika. Immune booster Mighty C.
3: Ang Detex Papanet dunay powerful extract sa tubo og palya, duha ka compound nga mo paubos
0: sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Pabanit bulimpyo usab sa gagmay ng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas ng blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag-DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX Pabanit na. DTX 500 mapalit sa Bio-Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguada Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakirin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
10: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
1: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ning krisis nga giatubang ta karon, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
13: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
1: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras alas 5:36.
2: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, ania ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nangaluhan sa mga balita sa itong Magnum Morning News. Suros mga balita ta sa itong Magnum Lokal. Sinto ni Sunoybe, ang hired on the spot kon HOTS sa ipagayon ng Labor Day Job Fair sa Dauliten, Dungan, pagsaulog sa adlaw sa mamumuo. Magnum National, katunga sa membro sa Kamara, posibleng mabutar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magnum International, Russian President Putin o US President Trump nag-istorya kalabot sa Iran War. Magnum Business, ACOP, may butyak katutukan sa gobyerno ang pagpaubos sa presyo sa mga paraliton pinagay sa pagpakunod sa presyo sa produkto petrolyo. Magnum Entertainment, Bianca Ubali, Kevin Miranda, Faith Dove Selva og Angel Garjan emosyonal sa pahumanay ng ilang seryeng Encantadia Chronicles. Magnum Sports, New York Knicks nakasunod na sa Eastern Conference semifinals, human giparot ang Atlanta Hawks.
3: Magnum Morning News.
1: Maison, kumusta naman buntag karong adlaw at adlaw karon nga Sabado dos ang piyatsa, bulan sa Mayo 2026. Kaya mga tigbalita, Magnum for Sid Blanca.
4: Og Magnum Kia Abilenosa.
1: Og karon sa itong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
5: History Today.
1: Mayo 2, 1902, nagadlawa na palabang sa US Congress pinaagi sa pag-agad sa Philippine Commission ng balaod nga magtugot sa coinage system diri sa nasud. Ang matag peso nagbalor 50 centavos sa US dolyar. Giyon sa unang disenyo sa peso mao ang half peso, peseta og centavo nga gidisenyo sa Pinoy nga si Melencio Figueroa. Giimprenta usab ang papel nga salapi sa Amerika og maoy pinakasikat nga bersyon niini kadtong 2 pesos nga salapi nga dunay hulagway sa nasudong bayani nga si Dr. Jose Rizal.
3: Magnum Radio
5: History Today.
1: Og karon sa itong mga balita sa itong Magnum Lokal. Muabot si Tursulubi ang hard on the spot sa ipagayon ng Labor Day Job Fair sa Dauliten. Duan kinis pagsaulog sa adlaw sa mamumuo kung Labor Day kagabong adlawa. Mato ni Dauliten, Technical Director JV Vasalio, puros mga lokal nga trabaho alang sa mga nahar. Ang mga aplikante noon, gibutyag ni Vasalio nga maabot usab kaping 1,000 ang nakaparehistro sa maong job fair.
6: Kaya mong kuha na kalipay, pasalamat lugar sa mga nagtabang tungod kay nakatala ito 119 hard on the spot kanina. 119, daw sana napag yung mga kanabang further interview pa. So hard on the spot is 119. Sa local lang na siya, magnong chinkang overseas manggod, napamagod na i-succeeding interview sa ka ng mga employers kaya nga ika sa gawas. Dahil mga qualified ko sa kwan, overseas, pero wala hard on the spot sa ila. Actually, nag-registered yun, 1,000 plus.
4: Mm-mm.
6: O sa comparison namo sa mong previous nga mga champions, kanang 119 nga hired on the spot yun, medyo pa na sa taas. At three top nga mga vacancies nga gikuhan ganina, gi-offer sa itong mga kawa job seekers. Katuhan itong mga service crew, story worker o kaning mga customer service representative kung ibang mga online bitaw work. So kana na di ang mga dagang na-hire.
1: Pabahayag ka to ni Dolita Technical Director JV Vasalio.
4: Dugang magdumalukal, talawala pa man nga na nasa krisis sa petrolyo o panagipaniguro sa Cagayan de Oro Fire District nga makaresponde ng fire truck sa insidente sa sunog. Mato ni Fire Senior Inspector Kyle Bryan Silozon, Chief Operation Branch sa COFD, nga wala sila ya deployment gawas nga kalabot sa fire incident.
7: With regards to fuel, aside sa nami quarterly allocation na fuel para sa mga fire truck, napoy ginahatag ang City of Cagayan de Oro weekly na fuel. But since mahal naman yun ang pamalinton yun, labi ng kadalitro sa diesel na to, nami memorandum po ma'am para ma-ensure na po na makaresponde yun ang fire truck kada responde. So meaning, na memorandum, mali mo ng efficient use of road. Ang among deployment, wala na kami deployment outside karang dili fire response. Palilimited lang yun sa fire response para ma-ensure na mo na naay tubil ang fire truck kada responde. So na po may mga limited, like at least man lang na certain nani na liters ang fire truck para kanang reporting na mo na nani na mga minimum liters ang fire truck para makasure me na napay tubil ang fire truck. Kung below gali ang fire truck at to, sabi mo 40 liters mo below gali fire truck, papalitan man ang like, direction. So at least nami 40 liters kada truck, minimum na yun na ma'am. Para sure me na makarespond yun ang fire truck pag naisulong.
8: Mayanan.
4: Ang pamayag ni Fire Senior Inspector Carl Bryan Lozon, Chief Operation Branch sa Cagayan de Oro Fire District.
1: Alas 5.42, PC 10, og LGU na matod pa PSA og LGU naglungsad og IPM service sa Piste Salubi. Sa balita og servisyo na si Magno Hunter Nika Fernandez.
9: Nag-dispone dayon sa ang Philippines nga Coconut 30 with PCM Summit at PCA Pena o Gabisay Lano del Norte kaupan ng Municipal Agriculture sa Office of Ginanungan sa reklamo sa saka mag-uumat sa Lubi sa barangaya. Ang matakdan sa peste ang iyang umahana. Si Pomba M. Butig, mao'y unang mireport nga adunay grabe pag-atake sa mga peste sa iyang mga lubi. Tungod ini, kung sa dayon sa PCA ay Integrated Pest Management con IPM Survey, aron masuta ang kahimtang sa umahana. Sa inspeksyon nga gibangluhan ni Engineer Makakiling, nasuta ang mga peste, mao ang Asiatic Palm Weevil con APW, usa ka delikadong insekto na makadaot sa kahimtang sa production sa lubi. Kung dili dayon matubaga, taga na inuguna nga rekomendasyon na ang mga mag-uumala kay panghusto nga farm sanitation kanunay nga monitoring sa mga epektadong kahoya o paggamit og praktikal nga pamaagi sa pagpugong sa mga peste. Gipasalig usab sa PCA nga mobalik sila aron padayon sa tipikal nga tabang lakip na padala sa Permosa alang sa monitoring ug kontrola. Papakita sa usto paggamit sa log trap sa uga paghatag og dugang solusyon nga makatabang usab sa ubang mag-uuma sa komunidad. Kini nga lihok nagpamatuod nga padayon ang panikamot sa PCA ug LGU sa pagpanalipot sa mga umahan sa lubi, pagpalambo sa produksyon o pagsuporta panginabian sa mga mag-uuma. Balad na nahipo si sa PCA Region 10. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum 150 Nika Fernandez sa Balita o Servisyo, Magnum Radyo.
1: PNP 10 Recruitment masugot o transparent pinagi sa bagong teknolohiya. Sa Balita o Servisyo na si Magnum 120, Angie Alzado.
10: Gipasaliig sa Police Regional Office 10 ang mas moderno ug mas transparent nga pamaagi sa ilang hiring process alang sa mga aplikante nga gusto musulod sa serbisyo. Kini nga lakang gihimo aron masiguro nga ang mga musulod sa hanays kapulisan mao kadtong mga individual nga tinuod nga kwalipikado ug anda mo alagad sa katawhan nga walay gidapigan. Mato di Police Colonel Erenio Cabornay, ang Chief sa Regional Recruitment and Selection Unit kun RRSU Region 10, nga dako ang kabaguhan sa ilang sistema karon kung itande sa unang mga panahon kung diin migamit na sila sa teknolohiya alang sa pagsusi sa mga qualifications sa mga aplikante o ilabi na ang pagwagtang sa bata-bata system o palakasan system aron makakuhag pabor.
11: Sa ito ang digital machine, pag naditik or apan step up doon sa masin. Doon natin makikita kung if they are qualified, pasado ba sila sa BMI, pasado ba yung height nila. So, yun yung process natin ngayon. Like before, no, the gun those days, no, na during our time, pagtimbang ka itong meter stick lang, tapos ano na yung height mo. So, gun those days. Hiting na tayo ngayon, kaya transparent na. Mayroon tayong mga representative coming from Napulcom, coming from medical, and then mayroon tayong IMIG na mag-observe kung talagang pumasa ba yung certain applicant. Kasi nga, kahit wala na yung bata-bata system, kaya again yung sinasabi ko na they are competing each other, ang kalaban nila iyang sarili. Dapat qualified ka, merit and fitness atong basihan.
10: Ni PNP RRSU Region 10 at Chief Police Colonel Erenio Cabernay. Kini si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: RSCC 10 nagaangkon og full certification of sa 97% rating gikan sa NACC. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
4: Nakapasar og nakabot ang full certification ang Reception and Study Center for Children Region 10 human sa komprehensibong assessment gigihimo sa National Authority for Child Care uban sa Regional Alternative Child Care Office 10 dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro. Sa resulta, si evaluation gana kakuha og 97.59% nga compliance rating ang RSCC. Diin kini nagpakita nga kanunay gasunod ang RSCC sa program management, case management ug helping strategies in interventions alang silang mga beneficiaryo. Nagpasabot usab kini nga epektibo ang proteksyon nga ilang ginahatag gadto sa mga kabatan-unan samtang sa maong resulta. Nagatuo ang DSWD nga mapalambo pa ang mga batan-on nga naaubos sa RSCC nga makadawat kini og gustong pagtagad, gugma og oportunidad alang sa mas maayong kaugmaon. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa Balita og Serbisyo Magnum Radyo.
1: PhilHealth yakap alang sa mga mamumuog ingusgan sa PhilHealth. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter 13 Magnum Hunter Riza Cruz.
9: Gipaligon sa PhilHealth Regional Office 10 ang yaman ng kalusugan na programa kung iyakap aron mas mapalapda ng serbisyo sa panglawas alang sa tanang mga beneficiary sa lakip na ang mga manggagawa o mga mamumuo. Diktora, kini nga programa nagtutok sa preventive care o primary health care aron malikayan ang grabing sakit alang pagpa-ospital. Ubos sa yakap, makabinipisyo ang mga miyembro sa libre ang konsultasyon, laboratory test, cancer screening ug access to essential medicine pinagi sa mga accredited yakap clinic din sa Northern Mindanao. Sumala sa PhilHealth among sa programa matiman ang paglawas pinagi sa mga pagpa-check-up o regular nga konsultasyon ilabi na sa mga trabahante na kanunang busy sa panginabuhi. Sususab sa ahensya nga mas daghang manggagawa ang magparehestro o ga mapupili sa ilang primary care clinic. Dali na lang ma-avail ang mga benepisyo sa yakap na sa yakap kunyama na kalusugan kung na PhilHealth yakap balita gikan sa PhilHealth. Kini si Magnum 113 Riza Cruz sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Niyatan naglusad og sabayan desalination sa Maris alang sa wet cropping 2036. Sa Balita og Serbisyo na si Magda Hunter, Dika Fernandez.
9: Nagpahigayon og sabayan desalination activities ang National Irrigation Administration Kunia Region 10 sa Marating River Irrigation System kon Maris isip ang pangandam sa maabot ng wet cropping season sa season sa 2026. Gibuhat ang operasyon pinaagi sa Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental o Camigin Irrigation Management Office kon Lamisca IMO. Din gitumong ang pagpanimpyo sa nakalalaing bahin sa irrigation canals aron masiguro ang hapsay nga agos sa tubig o mapalambo ang irrigation efficiency sa maabot na panahon sa pagpananuma. Kapan ang desalination ang pipila ka critical nga bahin sa main canal at pinusan sa mga farm ditches o sa IA maintenance activity sumala sa Modified Irrigation Management Transfer kan MIMT contract gikan sa barangay Maranting padulong sa barangay Tiznazas. Nakapaymulo sa mga kalihukan ang dua ka turnout service area groups ubos sa Mars Division D ilabi na sa mga sakop sa Maranting, Simpaka, Apaga, Darumawang o Tinazas nga sakop sa Marasadi sa Irrigation Irrigators Association Incorporated. Sumala ka regional manager engineer Benada Sidrugongan kabahin kini sa padan nga lakang sa ANSA aron malikayan ang problema supply sa tubig magpadayon ang epesyente irrigasyon o masuportahan ang mga muguma aron makabot ang mayong ari sa maabot ng cropping season. Balita na hipos sa Leon Region 10. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter 15, Ika Fernandez, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
4: Laing 70 ka mga parisan ang musulod sa salag sa Kaminyon at sa kasalan ng bayan sa Barangay Lumbianing Siyudad, karong nga buntag. Maroon ni Mr. John Gilmore Actub, tikmamaba ni City Mayor Lando Carixoy, mapamimusan na sabi sa mga katawahan ang mga batakang serbisyo sa City Hall at sa kuyog tiyang serbisyo sa baryo.
12: Barangay Lumbia, nagkadaghan mo avail sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo og 70 ka parisan, I think 70 ka parisan ang kaslunon, ubay-ubay kini nga kaslunon Barangay sa Lumbia side sa kaning kasalan ng bayan. Naa dayon ang mosunod nga mga serbisyo, tanan gini bureaucracia na serbisyo sa kanang kuan na to People's Day kay pinili ra man di man tanan major. Tanan services Nadia. Sa City Hall dad-on sa Barangay sa Lumbia or asa man gani mahitabo atong kuyog ta sa serbisyo sa baryo.
4: Ang pamayag ni Mr. John Gilmore Actub, tigmababa ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
1: Si SWD CDO 247 kami servisyo alang sa mga minor gipaligon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
10: Giklaro sa City Social Welfare and Development kun CSWD nga bukas ang ilahang serbisyo sulod sa 24 ka oras matag adlaw aron matubag ang mga panginahanglanon kalabot sa mga minor de edad sa Dakbayan. Matod ni Ms. Hidaya Haji Sarip gikan sa CSWD nga ang mga personahe sa Order Response and Processing Center silang buhatan andam nga moresponde sa bisan unsang oras ilabi na sa mga emerhensiya nga naglambigit sa mga kabatanunan. Tungod ni ini gihangyo ni Sarip ang mga opisyal sa barangay nga maakig alayon sa ilang 24/7 response team ilabi na sa pagpatuman sa curfew tungod kay aduna sila mga registered social workers ug mga eksperto nga anda mo assist sa bisan unsang concern kalabot sa mga minor.
13: We would like to inform you po formally that we operate 24/7 po through sa aming tanggapan sa Oral Response and Processing Center headed by Ms. Kawa. In case po na nagpatupad po kayo ng curfew for minors po doon po sa barangay po ninyo, you may coordinate our in-charge po, especially our 24/7 na mga teams, response team ni CSWD. In case po may ma-reach out or ma-rescue po na minor na hindi po resident ng inyong barangay po, you can communicate and coordinate with our team po sa CSWD so that ma-fast track ang possible referral and turnover sa mga respective barangay po, no? Ang ating department po sa CSWD may nag-ooperate po na 24/7. Currently, naa sila karon nag-report sa OKK Divisoria. So, mayroon po kami mga registered social workers at saka ang kanyang team. In case po na naatay concern sa minor, feel free po na mag-coordinate po sa ating mga in-charge po sa response team.
10: Ang pamahayag ni Ms. Hidaya Haji Sarip sa CSWD. Kini, si Magnum Hunter 20 and G. Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Dulaan 90 ka bang iring o giro nga nakapahimulo sa libreng kapon sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter 13 Magnum Hunter Riza Cruz.
9: Dulaan sa 90 ka mga pit owners ang himo sa pag walk-in na nato sa buhatan sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro aron makapahimulos sa libreng kapon sa mga iring o gairo magnawa presid ug kabutsag ng advokasya paghatag usab og edukasyon sa mga responsable mga pit owners kini nga kalihukan na matubang ni Doktora at Kandong usa ka dako nga tabang sa ilang kini ahensya ilang sa kahimsog sa kahiupan kundi lakip na ang kalimpyo ingon man maminusan ang gidaghanon sa mga iring o giro at nini gawa sa laygit o kapon na duna usab ka mga ubay-ubay ka mga hayop ang ginong nabakunahan na kung galing makapaat din ang mahatag pa o piligro ilabi na sa mga tao man kini mga bata nga mapaakan na sa mga iro o kumakamarasan usab mga iring nga balita gikana sa City Veterinary kini si Magnum 113 Risa Cruz, Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: LTO-10 nakasinati og kakulang sa empleyado, pinpig, i-deputize aron mutabang sa pagpanakop. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
10: Giangkon sa mga opisyal sa Land Transportation Office kung LTO Region 10 nga nagatuwang sila karon og hagit sa kakuwang sa mga regular nga empleyado og enforcer sa rehiyon. Matod ni Attorney Bukaymen Mala nga dili basta-basta ang pagdugag mga trabahante tungod sa pipila ka mga legal og pinansyal nga rason. Tungod dini, gisolusyonan ang kakuwang sa manpower sa ilahang buhatan pinaagi sa pakig-alayon sa Philippine National Police kung PNP aron i-deputize ang mga pulis nga motabang sa pagpatuman sa balaod trapiko sa Northern Mindanao. Samtang gipasabot ni Chief of the Law Enforcement Section and Operations Division Santino Aguilar, kabisan kun gideputize na ang mga pulis, aduna gyapon limitasyon ang ilahang gahom sa pagpanakop, ilabi na sa kulurong.
14: Dili lugar ta kadugang og kanang empleyado basta-basta ba. Kay we are an office. So anything kung maglugang ta empleyado, there should be a legislative act. Wala tayong fiscal autonomy. Karon, nigamay pa ang budget, binawasan pa yung mga J.O. So, hindi pa mga enforcers natin, J.O. pa. So, binawasan pa yun. So, hindi kita kadugang gani kay G1 pa, G-minusan natong mga yun. One solution that we think of is yung sa PNP, kung pwede sila ipa-augment. In fact, nag-deputize tayo, 150 for the whole region 10. Pero, ang problema is hindi lahat kumuha ng mga temporary operators permit.
15: Last week, na ay request ng atong cook po na deputize na 28 sila at PNP personnel na naging deputize. So, ang atong approval lang doon sa central office man, ang atong assistant secretary kin mag-issue ng deputation order. So, nagulat ko silang requirements, nag-contact ng itong nagkupo sa amo, then kung kumplito na, submit na mo, then pwede na sila ka-enforce analysis. Pero ang problema lang sa kulurong lang, yun, dili pwede ka nakupo ilang atong deputized agent kung kulurong lang ang violation. Kay, dahil may mga muna na si ang LTO lang lugar bali, organic, and then si LTFRB ang pwede katakupan ng mga kulurong operation.
10: Ang pamahayag nila ni LTO, Chief of the Law Enforcement Section and Operations Division, Santino Aguilar, o ni Attorney Bukaymen na Mala. Balita gikan sa LTO Region 10, kini si Magnum 120. Angie Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
4: Mukabat 1.3 milyon pesos ang gitunol nga educational assistant sa pamilipasyaryo sa scholar ng Bayan Mindanao State University kuna MSU naawan. Mismong si Governor Juliet Uy ang tunol sa mong ayuda ngadto sa 97 ka mga nursing student. Matod sa gobernadora nga iyang padayunon ang pagpalapad sa programa aron daghan nga kabataan ang matabangan niini.
16: Hoping and praying na tabangan nato ang ato mga teachers, labi na yun ang ato mga ginikanan, na dili nato padaan ang problema. Kaya nakita nato ang kalampusan o ang ato pagtinabangay ng yun ang nato na kausapan sa ato komunidad. Patanan, labi na yun sa ato mga teachers, faculty, labi na yun sa ato mga estudyante, mga ginikanan. Salamat kayo sa inyong pagsalig o paambit sa inyong mga problema na karot inahinay akong tabangan at tuupo. Anang kininaan mo'y kalampusan.
4: Ang pamayag ni Governor Juliet Uy samtang nagpasalamat ang usa ka second year nursing student nga si Laika Cabiltes sa nadawat nga educational assistance.
17: Salamat kayo Gov sa imuhang walay puas nga suporta o gugma nga gihatag kanamo. Mapasalamaton kayo mi nursing student sa imuhang educational assistance. Dapo na kayo ning tabang sa amo agob, ilabi na sa amo ang mga

0: unta, magpadayon ni himo ang suporta sa amo apo nantud sa makahuman ni and go imong pagalauman nga mas maning kamot ni sa amo ang pagspila og magpugi mi daghan kayong salamat go.
1: Ang pamayag sa usa ka second year nursing student nga si Laika Cabiltes.
2: Barangay 17 nagpasa og resolusyon para sa kalinga sa aso, stray dogs at timanon kaluwasan sa publiko siguron. Sa balita og serbisyo na si Magdob Hunter Angie Alzado.
3: Gila raw sa Barangay Council sa Barangay 17 nga mapalabang ang ilahang programa ang kalinga sa aso, stray dog capture, care and control program. Kini nga lakang gihimo aron masiguro ang kaluwasan sa publiko, mapanalipdan ang kayuhan sa mga mananap ug mapadayon ang kalimpyo ug himsog nga panlawas sa komunidad. Matod ni Kapitan na Anthony Atterbury nga dakong iyang paglaom nga kini nga resolusyon mamahimong sumbanan o modelo alang sa uban pang mga barangay sa Dakbayan. Gibutyag pa ni Atterbury nga nakigalayo na sila sa City Veterinary Office aron masiguro masubay ang Animal Welfare Act og isip pa kabahin sa proseso silang pagpatuman sa mga programa, gimugna nila ang pipila kalakang sama sa himuon na karong adlaw nga community consultation og lakip na ang pagripaso sa maong resolusyon aron mahimong himbit nga ordinansa.
4: Hopefully, makonsider niya because it's not just for Barangay 17, it will be a model for other barangays. Okay? This concern is, kanan barangay ang is affected. Okay? Dogs are roaming around and I think wala kayo'y gahatag ng importance nani. And also, the other one is, we able to find out nga na yung mga consent po sa Atong City Vet kay ang ilang cages is only 18. So hopefully, we can look onto it nga ma-expand pa na siya so that we can entertain more ng itong mga dogs nga mga yung surrender. Recommendation last time is have a community consultation.
5: Yeah.
4: So we are have scheduled that this coming Saturday. And then we will be revisioning our resolution to ordinance and including the recommendation of City Vet, the animal welfare. So we are reviewing it so that we can make sure that our ordinance are fit with the animal welfare that they have provided us.
3: Ang pamahayag di Kapitan Anthony Atterbury sa Barangay 17. Kini, si Magnum Hunter 20, Angie Alzado sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Ug karon sa tumbayaning Magnum Update. 15 kaadlaw na lang sa dili pa ang laing edisyon sa Bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ni nga tuiga Domingo sa Limket kay Atrium ni nga syudad. Busa atong andamon tong kaugalingon aron kita voluntaryo nga makadonar og dugo gawas nga dakong tabang ang imong iabotong dugo. Ilabi na ni atong dunay mga balatian makatabang kausab sa imong panglawas tungod kay ang pagdonar og dugo makadugang sa blood cell production sa lawas ingon man makapalambo sa imong kasing-kasing. Kung buot nimo magparehistro text o tawag lamang sa numerong 0927-3811-999 o gihatag ang inyong pangalan, address, gender o type sa dugo. Aron ikaw malista, busa ayaw kalimot sa Bayaning Magnum. Share Blood, Give Life, Bloodletting Mission karong Mayo 17 ng tuiga, Domingo, sa Limket Kay Atrium. O karon sa itong Barangay News Update. Ubay-ubay ka mga kalihukan na nakahanay alang sa Kabuguhanon Festival 2026 sa Barangay Bugo ni nga syudad. Ang kalihukan alang nga sa tibok bulan sa Mayo, Hunyo ni nga tuiga kinigibuksan sa Barangay Night sa RVS Plaza kagabi samtang mabati ang mga pulong sa Ginoo gikan sa mga religious group alang sa Evening with God sa Bugo Gym karong nga gabi. Dugtong nini alang sa mga mahiligon sa bingo ipaygayon sa Mayo 8 ang dart sa Mayo 9 live band sa Mayo 15 ug sundan sa Kabuguhanon Street Dancing sa RVS Plaza ug daghan pa aktibidad ning bulan sa Mayo ug Hunyo.
2: Oras alas 6:02.
6: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nasayod ka ba ang doon ay 80 kaklase sa autoimmune diseases na magkadaot sa lawas sa tao? Lima nini, mao ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease, araw magabaton o ligong immune system, tumar o Mighty C, usag ka alkaline vitamin C nga manalipod ka nimo sa bisan unsang sakit sa Mighty C. Purektado ka na, makaminus gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. discount. Doon lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro. Teksto tawag lamang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang ABPage Klinika de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Gusto ka mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan? Murag brand new gihapon? Adto na sa Sign and Print. Si kalidad nga printing sa Sirio. Personalized shirts, team uniforms, and bulk orders. Sulit ang agi. Vibrant and colors sa Sign and Print. Sa Husto Ramonal. Kilid na sa dalan. Dali na kayo magkitaan.
2: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, bakho, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Marie?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
3: Wise jud ka, Marie.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Marie. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: times nga nutrisyon. Burst 3 Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras sa alas 6:06.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Magnum Morning News.
1: Parenta may gala o karon sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
3: Magnum Weather Alert.
1: Justin Amaro, may muntag.
4: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. Para sa itong lalakaw sa panahon karong adlaw, ang tibo lapit sa Mindanao, makasinati sa mga panganurod niya kalangitan, inubanan sa katag-katag pag-ulan, kilatog pagpanalugdog tungod sa easterlies. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga to na sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Samtang ang ubang lapit sa Mindanao, makasinati lang kasap. Samtang ang natibok lapit sa Mindanao kay makasinati sa mga hangin nga hinay ngadto sa kasarangan ang magagikan sa silangan ngadto sa amihanang silangan nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw ay nagre-range na nga 26 to 32 degrees Celsius ug ang heat index nato karon dire sa Misamis Oriental kay posibleng amo abot sa 39 degrees Celsius. Atong adlaw musubang kaninang alas 5.26 sa buntag ug mosalop ang alas 5.52 sa hapon. Atong Philippine Standard Time alas 6.08 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa ng Lubang at Salvador City. Kini si Justin Navarro.
1: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Magnum Weather Alert.
1: Alas 6.08, market nyo sa tatanawon sa nato si Magnum Hunter 15 nakaroon sa Kogon Market. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Nika Fernandez.
5: Sa Magdumfersit no, lahat sa direkaroon sa Kogon Public Market alang sa pagmonitor sa nagunang palilito direkaroon sa mga merkado Magdumfersit. So far, kita to na sitwasyon. Palipot karong panahon ng Magdumfersit, wala ingon nga doon ay kabalakan. Labi na ang karong panahon na limpyo ang ito ang palipot na doon ay mga gagmay lamang ang mga basura. Pero kung mag-iingon ka, gabundok ang mga basura ng Magdumfersit, wala kayo kita yung mausebaran karong panahon na. Gani man ang mga pisanay, gito sa susenda. Karong oras na padayon pa sa paglimpyo gito, pag-monitor sa limpyo nga palipot din karon sa Kugut Public Market. Sitwasyon na sa ito ang panahon, karong panahon ng Magdumfersit, wala ingon nga doon ay ang kabalakan. Binangkarong oras ang nagsugod na gyud nga nasinitin nato karon ang kainit apan adto na paghihapoy pagandibis nga pagpanagom ato sa veran sa tuang kawanangan nga bahin sugdata ang nagunang palidito sama sa ista karong oras sa Madverso ang budlisan ana paghihapon sa 180 ang kilo samtang ang bulis nga gagmay ana sa 120 hangtod 150 ang kilo karaw 200 ang kilo bango sa nay ang daing 160 hangtod 200 ang kilo sa kuto ba na sa 180 ang kilo sari 200 ang kilo banak 200 ang kilo, rompi, 200 gyapon ang kilo, samtang sa balo, 200 ang kilo, barilis, dagko, kilawana, 520 ang kilo, pangas sa barilis, 300 ang kilo, malasugi, 700 ang kilo, pangas sa malasugi, 300 ang kilo, panit sa malasugi, 250 ang kilo, bukog sa malasugi, 200 ang kilo, samtang sa karning baboy, ang uno, 370 ang kilo, tiil, 300 ang kilo, bukog, 300 ang kilo, pork chop, 360 ang kilo, samtang ang belly, 370 ang kilo, ilugono, 1 sa karning baka ang ilahang unod, nasa 430 ang kilo. Samtang ilahang kilo sa tiyan, 400 ang kilo. Paa, 430 ang kilo. Ang ribs, 350 ang kilo. Tiil, 230 ang kilo. O gang sa atay, 240 per kilo. Samtang nirespon sa karning manok, buo, nasa 170 hangtod, 190 ang kilo. Unod, nasa 230 ang kilo. Wigs, 220 ang kilo. O ilahang paa, nasa 220 ang kilo. Dandiri po sa presyo sa bugas Magdumfersit, lahi-lahi pa ng ilahang presyo adunay barato, aduna po yung uban nga medyo mahal-malagit pa ng ilahang presyo karon. Dirita sa imported rice yang siya na 55 hangtod 60 ang kilo, yang master rice with 7 hangtod 60 ang kilo, Mr. Shaw jasmine rice na 55 hangtod 60 ang kilo, last jasmine rice 55 hangtod 60 ang kilo, Princess Bia rice 70 hangtod 55 ang kilo, ang ila pong master chef rice na 73 hangtod 78 ang kilo, white swan rice 75 hangtod 60 ang kilo, Japonica rice na 76 hangtod 63 ang kilo, Sinaduming rice 70 hangtod 75 ang kilo, o gilahapong tubuhon rice na 50 hangtod 78 ang kilo. Samtang dripot sa local rice, ang ilahang red rice na 73 ang kilo, Grace rice 74 hangtod 78 ang kilo, Virgo Rise, 54 hangtod 60 ang kilo. Head Rise, 56 hangtod 60 ang kilo. Malambot Jasmine Rise, 55 hangtod 60 ang kilo. Eagle Rise, Will Valencia Rise, 54 hangtod 60 ang kilo. Valencia Rise, 7 Tonner Rise, 56 hangtod 60 ang kilo. Samtang report sa masipag local rice, 58 hangtod 60 ang kilo. Report sa red, Tonner Valencia Rise, 63 ang kilo. Samtang sa organic red rice, 65 ang kilo. Report sa Valencia Tubon Rice, 50 hangtod 55 ang kilo. Tingas sa red rice, 60 hangtod 63 ang kilo. Dilipot sa Dilurado Humot Rice, 56 hangtod 60 ang kilo. Masipag rice, 58 hangtod 60 ang kilo. O ang Pure and Pino Botuan Rice, 60 hangtod 63 ang kilo. Mao ka naman ito, Pasit, no? Ang atong pagmonitor sa presyo sa nagulang panlito din karo sa public market o sa paghulagoy sa sitwasyon sa itong panibotong panahon karong panahuna. Para sa Magnum Market News, kini si Magnum Hunter 15, Ika Fernandez, sa Balita o Servisyo, Magnum Radyo.
1: Salamat Magnum Hunter Nika Fernandez. Oras na to, alas 6:12.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi pa dayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering? Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering. Great food para sa matang selebrasyon.
3: Magnum Morning News.
1: Parayon na may galas mga balita o garon sa Tumagdum National. Posible nga katunga sa membro sa Kamara ang mabutar pabuor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mato na Iloilo First District Congressman Janet Garin. Adunay pag-usap-usap sa ihap sa mga kongresista nga nakitaan nga dunay probable cause sa nasangpit nga reklamo.
9: More than half, no? Baka two-thirds will be in favor, one-third will not be. It's a moving number. It's a moving number. So nung una, yung una medyo marami, no, mas marami. Mas marami nung una. Yung iba later on, syempre, marami kasi ang nagsasabi na okay kung tingnan mo sa papel, kung tingnan mo sa complaint, sa ebidensya, talagang may probable cause. Subalit, syempre, tinitingnan naman nila on the other side yung ayaw nila ng, even if it's our moral obligation and our duty. Siyempre, meron ding iba na iisipin nila, ayaw nila na magkaroon ng political enemies, yung mga ganyang bagay. Kasi siyempre, lalo na kapag sabihin na natin yung geographical location, kapag ikaw ay, ang distrito mo ay nasa Mindanao.
1: Pamahayag konsamtang gibutyag ni Garin nga ipatuman sa Queen's Vote ang mga membro sa lakas-ibdi kalabot sa pagbuto sa impeachment batok sa vice-presidente.
9: based dun sa pinakahuli naming meeting, it's a conscience vote, no? Walang magigig stand ang partido, kundi depende doon sa mga miyembro kung ano ang kanilang paniniwala at kung ano ang kanilang interpretasyon sang-ayon dun sa mga narinig during the deliberations under the Committee on Justice. So again, walang sapilitan kasi ganun talaga yun eh. Hindi naman pwedeng pilitin mo yung taong hindi naniniwala or iba yung pag-intindi. Ganun yun. May kanya-kanyang boto ang bawat isa. So it's a conscience vote depending on how they assess the information that has been presented by the endorsers of the impeachment complaint as well as the witnesses that were presented.
1: Pamayag ni Iloilo First District Congressman Janet Garin.
10: Gibutyag ni House Justice Committee Chairman Congressman Jervil Luistro ang aprobahan sa House Justice Committee member ang committee report resolution o ang consolidated article of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte sa Mayo 4 ni Ngatuiga. Matod ni Luistro ay transmit ang mga dokumento sa plenary ug matagan sa kopya ang mga miyembro sa Kamara.
11: We will be preparing the committee report, the resolution, as well as the articles of impeachment, the consolidated articles of impeachment, because that is supposed to reflect all the alleged grounds already in the two impeachment complaints, the Zabalia and the Cabrera, no? And then come May 4th, the justice members are supposed to vote the approval of all these documents. Thereafter, we will immediately transmit it to the plenary. Kapag nasa plenary na, we will anticipate that they will be transmitting a copy of all this document, most especially the articles of impeachment and the attached evidence, sa lahat ng House members, no? Including the Vice President, sapagkat ito yung nakapaloob sa Supreme Court decision in the Duterte versus House of Representative case na dapat bigyan ng sapat na panahon ang mga miyembro ng House of Representatives mapag-aralan ang articles of impeachment as well as the evidence bago mag-plenary vote.
10: Okay. Ang pamayag ni House Justice Committee Chairman Representative Jervil Luistro.
1: Taliwala sa mga insidente nga dunay mga pulis nga natapdan kon nadapatan sa engkwentro tali sa kapulisan ug realista sa Manila. Apan gibutyag ra gawiling malinaon ang pagsulog sa ika 24th Labor Day. Matod ni PNP spokesperson Vice Brigadier General Randall Tuanyo, nga gibatuban sa PNP ang maximum tolerance o gipakita ang profesionalismo atol sa liog protesta.
12: Po sa nasabi dalawang insidente, ang Philippine National Police po ay nire-report na in general po ay ispayapa naman po. Kung makikita po natin dito sa dalawang nasabing insidente, pinakita po ng Philippine National Police yung maximum tolerance at ang profesionalismo ng lahat ng membro ng ating CDM na sa kabila ng pananakit o pananakaw sa ating mga membro ng Philippine National Police. Hindi po natin sinabay, inintindi yung ating damdamin upang kagyat na hulihin o magpailang kaso sapagkat ayaw natin magulo yung supposedly na maayos na po at payapang pagprotesta po doon nangyayari sa metro.
1: Samtang ikundusam sa PNP ang nasangpit nga panghitabo.
12: Kinukundina ng Philippine National Police ang pananakit na ginawa ng mga protester at realista sa ating mga kapulisan na ginagampanan lang nila ang malandong kulit. Ang lahat ng uri ng karahasan maging sa sino man ay ito ay hindi katanggap-tanggap. Sabing mga pangyayari, yung pananakit sa ating mga kapulisan kasama na po yung pagnanakaw sa cellphone ng ating mga pulis na nagdo-documents o nagre-record ng mga nasabing activity. Ito po ay iimbestigahan at pananagutin ang sino mang may mga sala ayon sa mga umiiral na batas.
1: Pamahayag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Juanio.
10: Kumpiyansa ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga magduso sa mayong depensa kung maabot sa Senado ang trial sa impeachment complaint. Matod ni Attorney Michael Pua, tigpa mabasa ni VP Sara Duterte defense team nga unta mo boto ang mga magbabalaod subay sa mga ebidensya.
13: Sana bumoto sila based on the evidence, no, that will be presented. Kasi syempre ang position nga ng defense team, walang ultimate fact.
10: Ang pamayag ni Attorney Michael Pua tigpamaaba sa VP Sara Duterte defense team.
1: Gipamugos ni kamanggagawa partners Congressman Eli San Fernando nga kinahanglan ang living wage nga gibasihan sa sulan diin ang minimum wage subay sa konstitusyon. Matod sa kongresista nga kapasidad ang dagkong kampanya nga mag-usbaw sa sulan o di gamito ng MSMEs isip hinungdan batok sa wage hike.
14: lahat naman kami

0: computation naman ng NEDA noong 2018, pre-war, so that's 42,000 pesos a month or equivalent to 1,500 to 1,600 pesos a day prices. Kaya pakiusap natin sa ECOC, pakiusap natin sa big business groups. Wag niyo gamitin na panakot yung MSME argument. Kasi nga, sa panukalang batas, una, ina-exempt ng micro, and we are finding ways to incentivize yung mga small enterprises. Kayo mga malalaki, you can increase your wages year in, year out. Ang lalaki ng mga nire-report nyo na net profit eh. So what gives, di ba? So you have the capacity to raise the wages of your workers, but you are not doing it.
1: Pamahayag ka, Tony Kamanggagawa, Party Desk Congressman Eli San Fernando.
2: Gibutyag ni Senator Sherwin Gatchalian nga kinanglan nga i-review ang buhi sa kuryente guban pang bayronon sa mga consumer kininunod sa gitak ng pagtaas sa bayronon sa karong bulan na tungod sa generation na charge. Matod si Senator nga siguruhon nga sakto ang computation na magpatuman sa staggered payment aron malikayan nga makurutan sa pagtaas sa bayronon sa kuryente.
3: Dalawang bagay ang recommendation namin. Unang-una, i-review mabuti. Hindi lang yung pinapasa sa atin yung presyo ng panggatong ng ating mga electric plants. I-review mabuti. Hindi lang kung ano ibibigay nila. Parang gasolina yan. I-review mabuti. At siguraduhin na tama yung computation. Pangalawa, mag-implement ng staggered payment para hindi bigla-biglang pagtaas. Lalo na tumaas rin ang presyo ng LNG at ng coal. Tinitignan namin at tinisenta rin namin sa hearing. At yan, wala pang epekto yan sa ating electricity bill. Kaya ang aming mungkahi, ang kagandahan naman sa kuryente, regulated to. Hindi katulad ng gasolina na unregulated. So may control ang gobyerno na wag sabay-sabayin yung pagtaas ng presyo.
2: Ang pamayag ni Senator Sherwin Gatchalian. O karon sa itong Magnum Health Alert. Nagpahimang noong medical expert nga si Dr. Richard Gadiaza ngadto sa publiko nga seryoso ang heat stroke. Matod ni Gadiaza nga kinahanglan hinungdan nga importanteng hydrated kanunay ang atong lawas. Gidugang pa niini nga kung makasniti sa sintomas sa heat stroke mas makaayo nga bisita gilayon sa ospital.
4: Seryosong kondisyon po kasi ang heat stroke dahil may mga long-term effects po ito sa ating katawan, kagaya na lang ng memory problems, hirap sa pag-focus, muscle damage, and posibleng kidney problems. So yun yung mga long-term effects. So meron tayong tip, mga kapatid, uminom po tayo ng maraming tubig araw-araw, mga 6 to 8 glasses o kaya 3 liters per day. Iwasan din po ang katirikan ng araw, mga 10 a.m. hanggang 4 p.m. Sobrang init yan. And importante, magsuot po tayo ng presko at mag ang damit, and panatilihin po natin na malamig ang ating katawan. Huwag din po tayong mag-over-exert sa init kasi yung iba nagja-jogging kahit alas 2, so hindi yun advisable. And iwas po natin ang alcohol at sobrang caffeine.
2: Ang pamayag ni medical expert Dr. Richard Gadiaza.
1: Alas 6:25 na magalatang oras o karoon sa Tumag Dabit National. Sa Roisang Amerika, kapikusa kauras ang ginabi sa telepono sila Russian President Vladimir Putin o US President Donald Trump. Kalabot kini sa gubat sa Iran, gituki sa duwa ka mga lider ang nuclear weapon sa Iran o gubang krisis. Mato ni Kremlin aide Yuri Yusakov nga kini ang unang higayon nga nag-istorya si Putin o Trump nga gianunso sa publiko. Mato ni Yusakov nga gidawat ni Putin ang ceasefire extension sa ni Trump sa Iran. Samtang gibutyag ni US President Trump nga sagad sa ilang hisgutan kalabot sa Ukraine.
5: I didn't talk about space, no. I talked about Ukraine, and I talked a little bit about Iran. I talked about a few different subjects, mostly about Ukraine, and we had a very good conversation. I think we're going to come up with a solution relatively quickly, I hope. I think you'd like to see a solution, I can tell you. And he told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine.
1: Pamahayag gato ni US President Donald Trump.
2: Samtang sa Estados Unidos, nagbahad si US President Donald Trump gaminusan ang presensya sa tropang Amerikano sa Germany, Italy ug Espanya nanos sa nagkagrabing atensyon sa Europa kalabot sa gubat batok sa Iran. Sa iyang payag, nagingon si Trump nga gi-review na sa Estados Unidos ang posibilidad sa troop reduction sa Germany ug adunay pruhan nga ipatuman sa Italy ug Spain nga iyang dili igo ang suporta sa US-led campaign. Hisairan nga magrabe ang tensyon naman gibatikos si German Chancellor Friedrich Merz ang estratehiya sa Estados Unidos batok sa Iran, nga nagbutyag nga naulawan ang Washington ug

0: Kulang sa klaro nga plano ron ta puso na nga gubat. Una nini sa dato sa US military sa kasamtangan kapig 36,000 ang tropa sa Amerika nga gideploy sa Germany pinakadako sa Europa samtang kapig 12,000 sa Italy o halos 4,000 sa Espanya.
1: Karon sa dumagdong business na nawagan karon ang grupong Employers Confederation of the Philippines natutukan ang kun sa gobyerno ang pagbawo sa presyo sa mga palaliton pinagi sa pagkunod sa presyo sa produkto bitulyo matod ni President Sergio Ortiz Luis Jr. nga unta di na maghatag og ayuda nga nagamit sa politiko samtang gibuti ug usab ni Luis nga di makaya ang wage increase tungod sa limitadong kapasidad usab sa ubang kumpanya.
2: Eh, pababae natin yung bilihin at paano pabababae? Hindi pababae natin yung fuel na cost na ngayon naman ay bumababa. Eh, kung tatanggalin natin yung tatanggitan sa excise tax, eh halos mababalik na rin sa dating presyo. So, bakit di natin gawin yun? Wala na sana tayong dinidistribute ayuda. Hindi na kailangan ayuda lahat na sulok. Nag-ayuda tayo. Eh, marami naman leakage. Marami rin nagdiriklamo lalo. Ano? Eh, mga maganda lang yung nagdi-distribute para sa mga nagdi-distribute ay nagagamit pa sa politika. Eh, kaya dapat yan, ang gobyerno ay tutukan talaga sa pabuhayan ng presyo. Yun ang remedyo. Hindi yun natin po pwedeng sabihin. Ano? Kaya nga sinasabi ng nila, bakit yung economic managers tutol na tutol dyan sa magtaas ng legislative wage ngayon? Eh, for good reason. Alam nila hindi kaya.
1: Pamahayag gato ni Employers Confederation of Philippines kung ikaw President Sergio Ortiz Luis Jr. Samtas ng forex rate, usag kasdalag balog karoon, 6.1 pesos, 50 centavos, kinagin dollar, 44 pesos, 25 centavos, ukong dollar, 7 pesos, 84 centavos, Australian dollar, 43 pesos, 74 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 94 centavos, Korean won, 4 centavos, euro, 71 pesos, 82 centavos. Samtang sa gira sa Iran, tungkol sa maraming kagubot kero sa tungang-tungang sidlakan, kasamtang ang presyo sa Dubai crude oil, 0.14%, kwita ni kini, daanin ng presyo nga naa sa 105.55 US dollar per barrel. Samtang mga presyo karon sa mga gasolinahan, dinis kagayan di oro seri, Shell Kauswagan Diesel, 81.50 pesos per liter, regular gasoline, 85.70 pesos per liter, Petron Osmeña Diesel, 79.30 pesos per liter, regular gasoline, 88.40 pesos per liter. Blue Energy Osmeña Diesel, 79.30 pesos per liter. Regular gasoline, 78 pesos per liter. Velox Osmeña Diesel, 81.21 pesos per liter. Regular gasoline, 83.63 pesos per liter. Jetty Osmeña Diesel, 81.20 pesos per liter. Regular gasoline, 86.60 pesos per liter. Caltex Kauswagan Diesel, 81 pesos per liter. Regular gasoline, 86.40 pesos per liter.
0: Ug karon sa itong Magnum Entertainment. Emotional gipaambit nila Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith De Silva o Angel Guardian ang ilang mga karakter na kapausab sa ilang kinabuhi kinumanana na minit. Ang upat ka mga stars sa Encantadia Chronicles sa show o sa ilang mga karakter sa latest episode sa Fast Talk with Boy Abunda. Mga to ni Bianca naghatag kanyo og dakong oportunidad og garbo nga may mong kabahin sa maong serye.
3: And so I missed my job. I missed acting. I missed the service of serving happiness to people who watch TV. And that was the pain that I was coming from. Kasi ayoko siyang ma-share. In my head, it was our next big break. Kasi it's Encantadia. Sino ang hindi may excite at hindi ibibigay ang lahat na mapabilang ka sa show na Encantadia? And so that was the lowest point, I guess, of this journey of mine. The lowest was at the beginning. And I would go to the highest, which is yung tapos na siya. Kasi tito, lahat talaga yung chronological order of all of the events in every stage of challenge that we went through, as I said, we were also in the stages of being stronger and being better people. At ako alam kung naging mabuting tao ako dahil natuto ako kay Tera. Naging mabuti at malakas ako dahil kasama ko sila. At alam ko rin na naging matatag ako. Alam kong kahit anong mangyari, ipaglalaban at ipaglalaban ko kung ano ang mahal ko dahil alam kong may mga nanonood at nagmamahal sa ginagawa ko.
0: Samtang nangayog pa sa ilog, pasalamat si Bianca sa mga kauban nga sangre.
3: Angel, Kelvin, and Faith, I'm sorry. Gusto ko mag-sorry kasi alam ko na most of my time nakatuon ako sa pagpapaganda ng proyekto. Hindi naging madali lahat. Pero gusto ko malaman ninyo na ginawa ko rin ang lahat hindi lang para ipaglaban ang sarili ko, kundi ipaglaban din kayo, tayong apat. Hindi man yun yung araw-araw nating nararamdaman dahil sa pagod, dahil may mga araw na watak-watak tayo. Pero nasa ating apat yung puso at layunin ko para sa project na to. At gusto ko magpasalamat sa inyo. Kagaya ng sinabi ko kanina, kayo nagpaalala sa akin na bakit ako susuko o merong tatlo na lumalaban. Pinakita niyo sa akin na kahit anong mangyari, walang mawawala sa'yo kung maging honest ka na ibigay mo lahat ng kayo. At thank you kasi sa gitna ng hirap, alam ko na hindi ako mag-isa.
4: Mm.
3: Kaya rin siguro ang sarap ng pakiramdam nung last dating natin. Kasi it's been a while din since yung huling beses na nagtataping tayo na ang gaan lang, yeah, na mahangin lang, na masaya lang.
5: Kahit mainit din.
3: Kahit mainit, pero yung alam mo, ito kaming apat. Thank you, Lord.
0: Ang pamayag ni actress Bianca Umali.
1: Karon sa Dumagdo Sports, sa kasunod na ang New York Knicks sa Eastern Conference Semifinal, sumaan giparot ang Atlanta Hawks sa home court ni gipildi sa Knicks sa 51 points. Ang Hawks pinagi sa halos 60% ka field goal efficiency. Nangulo sa kadaugan sa New York Knicks ang bagitong forward nga si OG Anunoby sa iyang 29 points, 7 rebounds ug 4 steal. Nagtalo sab sa triple-double ang big man nga si Karl Anthony Towns. Sa pagkaron, gihulat pa sa Knicks ang makaatbang sa team sa second elimination round. Itamati atong Magnum Morinus o karoon sa itong headline review. Una sa itong Magnum Local, City of Sunebe, ang hired on the spot sa ipigayon ng Liberal Day Job Fair sa Dolitem, dungan sa pagsaulog sa adlaw sa mamumuo. Magnum National, katunga sa membro sa Kamara, posibleng mubutar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Magnum International, Russian President Putin o US President Trump, nag-istorya kalabot sa Iran War. Magnum Business ECOP, mibutya katutukan sa gobyerno. Ang pagpaubugos sa presyo sa mga palaliton, pinagi sa pagpakunod sa presyo sa produktong petrolyo. Magnum Entertainment, Bianca Umali, Kelvin Miranda, Faith De Selva o Angel Garjin. Emotional sa pahumanay sa ilang seryeng Encantadia Chronicles. Magnum Sports, New York Knicks, nakasood na sa second elimination round sa Eastern Conference sa NBA. Hantrugma, alang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
0: Ug Magnum Kia Abilianosa.
1: Sa usag gawas ng katilimang katawa labing gamahanan, managlaman ang barugan ng sa katawa ng mga tuman sa balita og serbisyo.
0: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 6:34.
7: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
8: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500,
9: pabalik sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.

0: life extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ang mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto ug scientists. Sigurado nga luwas og epektibo og aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado! Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Di na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manan ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, anaa kini sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower and uptown areas, anaa kini sa Carmen proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang including subdivisions ug sa mga Barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulihon. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wa pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, parang mudawat o mga aplikante pagka sales agent, full man o part-time. Mukita ang sa 45,000 pesos matag bulan. I-submit ang inyong application letter sa Converge Fiber Internet. Sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Oro City.
4: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
5: Anong ulohan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinubdan nga balita ug opinion batok sa fake news. Sa Magnum Local COPC, nagpahinumdum sa masakop sa prensa nga kinalang balansya ay pagawas ng mga balita. Kinaman dark pa sa MBI. Ang kani broadcaster o TV host nga si Jason Sa tungod sa kasong cyber libel. Puntrans kumingon nga sama sa sugal ay lang pag-apil sa service contracting program nga sugdan na nila karong Lunes. CDO Rice and Corn Retailers Association mingon hinihinay nang miubos ang presyo sa imported nga bugas sa kamerkaduhan sa Dakbayan. 15 kadaw na lamang ipagyaw na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Lenkit Kayatrium karong Mayo 17 nining tuiga magsugod sa Lasay sa Buntag. Ang successful blood donors din ay mabit-bit sa ilang pagpauli. Sa Magnum National Company BP Saro 30, gihagit ni Kusman Terry Don nga isibog ang petisyon nga ilang gisangat sa Corte Suprema una mutunga sa impeachment trial sa Senado. Sa Magnum International Severe Terrorism Alert Level, ang giisa sa United Kingdom human sa uman at takiya ang Golders Green. Sa Magnum Business, samahang industriya ng agrikultura nga nabalaka sa posibleng pagsaka sa presyo sa bugas humay sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Phoenix Fuel Masters

0: ni Zach Vitsekanum nga kanaugan sa overtime game sa nagparayong PBA Season 50 Commissioner's Cup.
1: Magnum 45.
0: Sa nagunang Magnum Opinion karong buntaga, atol sa Labor Day kagahapon, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. miluwat og minindot nga mensahe alang sa mga momo. Tipik sa iyang mensahe, mga disyenteng trabaho alang kanila.
2: At makakaasa kayong marami pang mga pagbabago sa sektor ng kalusugan. Ito yung mga gagawin natin sa mga susunod na araw. Mga kababayan, may isang salitang Bisaya may nakakaantig sa kahulugan. Padayon, patuloy lang. Tuloy-tuloy ang hanap buhay ng manggagawang Pilipino. Tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan. Dahil sa patuloy ng pagkilos, malalampasan din natin ang lahat ng hamon. Angad natin ay disenteng trabaho para sa ating mga manggagawa tungo sa isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga manggagawa. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: At ang gihapon sa mga kasaulogan, nagkurus o nagsunod ang parawagan sa mga leader sa pipila ka labor group sama ni Joshua Mata, ang Sentro Secretary General, Attorney Sunny Matuna, ang FFW President Jerome Adunis, ang KMU National Chairman o ni Tita Hadman, KMU Regional Coordinator.
3: Labor Day is both a celebration and a protest action. It's a celebration of the fact that the labor movement is still alive and it is there to represent the working class and it is there to say to the government that we are collectively powerful still, even if you're trying to destroy us all these years. But at the same time, it is a protest movement and today's action would be focused on demanding that government do better, which means workers will not only demand for wage increases, they would also demand for wealth tax. It is so important because we feel that the workers have been subsidizing the crisis for so long. It's about time that the billionaires out there, give a fair share of the burden.
4: Dapat i-reforma talaga yung income tax process natin sa Pilipinas na gawin itong mas progresibo. Ang mga manggagawa, maski wala pa, no? Sa tama yung sinabi nyo, na hindi pa nila natanggap yung sahod nila, kinakaltasan na, no? Lalo na yung mga 258,000, no? Above na mga sahod. Isang panukala ng kilusang paggawa ay dapat taasan yung exemption sa income tax natin. So kung tinitingnan natin na ginagarantiyahan ng Constitution yung tinatawag natin nakabubuhay na sahod o living wage, ay sabi ni dating yung Secretary Fermilla ay mga 42,000 a month, o mga 1,200 plus, sabi bawat araw dapat sahuri ng mga manggagawa, sabi ng Ipon. So kung ganun ay dapat yung below ng living wage na sila sahod ng mga manggagawa ay hindi na sila itatak.
5: I-legislate ang 1,200 pesos na arawang sahod sa lahat ng mga manggagawa sa buong bansa. Importante na maibasura na ang oil deregulation law dahil ginawang gatasan ito ng mga oil company, Shell, Caltex at Petron. Sinamantala nila yung matinding krisis na ginawa ng Estados Unidos at Israel sa Iran. Next week, nagbabanta na ulit magtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Major demands namin dapat na tanggalin ang VAT, excise tax sa presyo ng produktong petrolyo. Kasama din po sa call natin ang dapat ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil marami hong nagugutom sa kasalukuyan. Dati nga, wala pang gyera, marami nang nagugutom, di makakain, mas lalo na ho ngayon. And of course, kasama ho sa atin sa panawagan, yung pagpapanagot doon sa napakatinding korupsyon, ginagawa doon sa ating mga buwis, no, na kinokolekta sa atin. Tapos, sabay-sabay na ho tumataas, ang kuryente, no, tataas. Ito ho yung mga pangunahing demands natin.
6: 1,200 nga minimum nga wage, contractual walaon, hasta manpower agencies, undangon, hatag ang tanang mga batakang benepisyo sa mga trabahante, nga kadaghan kayong wala naghatag anak karon basic benefits. Laon nyo ng mga contractual, kayo wala na yung manpower agencies, o na may contractual. Tagan o kahigayunan ang mga trabahante nga magtukod sa ilang mga asosasyon o mga unions, kay aron at sila panalipon, sila protections, ilang pagpanalbaho, basta-basta nga tanggalon.
0: Igsoon tingog pagpakamana, i-comment, i-message ang imong opinion o ba ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:50, mga igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
7: Ug Magnum Aileen Akurin.
0: Karong adlaw nga Sabado ug Mayo 2, 2025. Ang detalye sa ato mga balita, mga tininyo, o ba ng oras pa nun? Standby, oras, alas 6:51.
8: Adventure was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw! Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas, kamahinungdan sa mong balatian. Liguna, ang imong vital organs. Aron makaangkon, may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Magnum 45.
0: Sa una naming nanamong gilakbitan, si OPC nagpanundum sa mga sangkop sa prensa nga kinanglang balansya ang ipagawas ng mga balita. Kinaman, DACPA sa NBI, ang kani broadcaster o TV host nga si Jason Sa tungod sa kasong cyber libel. Iposasan din magdumailin sa NBI na although pinatubang dili pinatalikod pero karabang kriminal gin nga kriminal nga dapat gin posasan kay kuan man sab dali ko sa bang NBI dobi dia og malay nang utok ni Jason sa unya mangilog og armas di ba sayo rebe pangilog og armas kung palitan agbayan lang ka magdumailin sa arresting officer kunyang armas niya na asa kilid. Bulot lang lugar mo, igo lang lihok sa dinakpan, pwede na mahulbot niya ang armas sa arresting officer. Naspikas din niya karon si Ma'am Honey Pesos, ang presidente sa COPC. Ma'am Honey, may buntag. Di ko min nga Honey, kay masing masay pantanga Honey ating tanagdana. Tinawagan, kidding. Ma'am Honey, may buntag. Under kas magdumradyo.
12: Good morning, Magnum Zoom and Magnum Aileen. Good morning sa tanantong mga sikintig kami na.
0: Kining mamani, tip lang gikan nimo unsaon nga mahimong balanse ang usa ka balita.
12: Well, una sa tanan, kinahanglan na verify kid nato ang atoang report, kinahanglan honest o gusunod anong yun, no, before nato sinipagawas. Karon manggod sa magnumkin at ang kalibot ang gamit kung mga may mga bago nga mga tool na ginagamit karon at kinahanglan mamahimong sa responsible ini, no, kay aron nga malikayan nga mapahamak kita.
0: Mm-hmm. Okay. So, but pasabot nga i-verify yung mayong balita and then kung kinsa mga involved sa balita, angay ko ang pamahayag.
12: Yes. Oh, mo ginay matinag-ano. No? But, gusto lang ako klaruhon po no? As President sa Cagayan Oro Press Club na sa dugay na nga panahon, ga-advocate kita sa pag-review sa cyber libel laws and we support sa kanilang discussion on possible decriminalization. Mo man ay ato ang panawagan sa una pang panahon. But then of course kanang kung maghiputa ng kaso karon nga gikalambigitan sa veterano ng broadcaster na si Jason Tanaa na manggunas korte. So sila na ang maghatag ang nagbalansi kabahin ni Ana o base sa ipagawas po ng ebidensya.
0: Okay. So, nice tilos mga komentarista nga kawatan ka ko, no? Wala pa mabiripay ba, magmali, no? Wa man siya yung nga kawatan yun, ang kawatan magmalin. Pero ang yun nga kawatan. Pero yun nga kawatan ka kuno, murag, ang impresyon mo nga murag kawatan na yun, ang imong itumbok nga kawatan ko, no? Komentaryo na wa pa gani ma investigate, wa pa mabiripay, komentaryo na. Muna usahay po ng kuan o pamahayag, ang subject lugar sa discussion, mao nga kuan sab ka, kanabang dili ka balibalihon, dautan na yung bolt ni mo. Nga naman, nagkomentaryo naman ka na, wa pa gani ni mo ma-investigate, wa pa ni mo validate, wa pa ni mo verify, kung sa katinoon, kining allegation, sige na kang komentaryo. Tama ba na, ma'am, ma'am Honey?
12: Well, of course, dili siya insakto. Kay ang tama git nga pag padayag sa insakto nga balita, balansi manggit. Kuhaanin mo o panis ang good side before ka muhatag sa imong komentaryo. Ako, bitaw yun nga, kita gahimot sa initiative nga tulad kita yung mga seminar sa Gipay Gayon at agkaroon ng unya at atong mga sakop at atong mga membro sa
0: Okay, kanang magingon nga decriminalization sa kasong Libelo, official stand gina sa COPC?
12: Yes, yes. Sa una pagit kana nga panahon, and baguhay pa lamang ganit na nagpagawas pag official statement kay naman po tayo sa kauban niya at ako, membro nga ano, kailan yapon baguhay pa lamang. So sa una pa nang advokasya sa Cagayan de Oro Press Club. Oo. Ya, siya nga panawagan nga instead nga kay murag mamahimo base na to, murag dunay chilling effect ba sa mga sakop sa prensa nga imbis nga maisog kita nga mapadayag sa kamatuoran medyo mahadlok ta kay kung mapamatud-an ang mamahimo magong kriminal ang imahe. So kung ang amuha unsang panawagan is murag civil case lamang na kung mapapatudan, well, doon na lang damyos na pahamtang.
0: Di ka maging mas mudaghan pang abusadong media kining mamahani kung wala na di na kriminal ang kasong Libelo? Magpabilin, well, kung malintan i-criminalize na magmalin, mabilin na lang, civil na lang or kanang damages na lang ang imo mismong lugar at tubangon kung ugaling makonbikto ka sa korte. Kaya kung kriminal na, preso ka. Pero kung palitan dili kriminal, dili na himong kriminal, ang damages na lang imong atubangon. Kinindi ka mo mas mudag. Karong ganing panahon na, marag, itong media mo po itawag na ito, anong bayran ka? Andiyan na yun, nakuin mo ba? Ano, no? Media baghap. Media baghap po na siya, ma'am, honey? Ano siya ba itawag mo na? Media baghap po na.
12: Ano
0: bayran ka, politiko, unya da yon dako kay baba nimo. Bidya gapo na.
12: Kana magbut karon ang naay black time, black timer. Ang uban pod kanang mga vlogger murag na himo na pag media gabalita na pod, ga komentaryo na pod. So mao bi magbut kita nga tuwa sa panuwakan kabahin na si paglantaw ba sa tinuod gyud nga sa prensa. Kami karon magnunsyon ga paglimpyo naman sa mga sakop na to sa Cagayan de Oro Press Club ay nanghinay na ta o ga lantaw kita kasama na sa pungkit kaingon ka ganina ga pagayon with me o mga seminars regarding me para maklaro na to ba o mapalauman ang pagsabot sa mga reporters sa mga komentarista bahin na sa ato ang kanat itong natay katungod sa pagbutyag press freedom, freedom of the press. At then doon na din na siya kaakabat niya accountability and responsibility.
0: So balik ko sa pangutan ha. Media ba itawag na ito aning mga... Klaron saan ako na pangutan before ko follow-up question.
12: Okay.
0: Media ba nga po itawag? Anang bayran ka? Unya dayon dakong baba ni mo agin sa kontras politiko? Media ba nga po itawag na? Consideration na ito na? Or...
12: Pili siya media. Black timer siya.
0: Black timer. Black timer media siguro tawag na to. Ano sa baka?
12: Kay, Ang ubat ni Diagyot, kanang nasa sa legit na kumpanya sa Osaka Radio Station, sa Osaka Newspaper, sa Osaka TV. Iman anak siya. Lahi man po itong vlogger. Kung dinayaran ka...
0: So, di siya, siya makonsider, ma'am, nga media?
12: Di siya makonsideran. Pag-up sa media. Black timer.
0: Maybe, tigpamaba, but not necessarily media. Spokesman, pero dili siya matawag nga usa ka media man. Kaya impresyon ko pa yung tag-media man gani. Dili ka komedya. But pasabot nga, naakastunga. Ano ba no? Naakastunga. Of course, kung komentarista ka na kay baruganan nga ipagawas. Pero dili ka lugar, mga nga si mong baba, para i-promote ang imahin sa usa ka politiko.
12: Yes, sir. Madam. I agree. Sa
0: kupa. Now, balik ko sa pangutan. Hindi ka mo daggan na noon ang abusados media. Hindi man ganyan abusados media. Pero na may mga... Claim, mag-iapon na silang mga media na ganyan mga tigbaba sa mga politiko. Kining, hindi ka mo daggan ang mga abusados sa media kung panalitan ma-decriminalize na ang kasong libelo. Ako mismo, I'm sorry ha, but personally magdumailin. Di pagiging kumakingan nga kung panlitan botasyon siguro, basig na ako sa kanabang abstain. Abstention, ano ba no?
13: Tunga-tunga.
0: ba no? O, medyo apprehensive ako anang lugar, anang isikutanan, ay pag-decriminalize medyo. Ako nag-agim ako dala sa presuhan, mga siguro, wala man siguro gani mag 5 minutes kasulod ko sa presuhan unya dayon gidakop ko kay chief police kanang antong nagpadakop nako pagsulod ko sa silda ang station commander kay nagdakop ato lahi man nga grupo mura og sa ka special unit sa kapolisan that time and then gibalong ko sa silda di pa sa divisory ang silda kanang anto police station man. And then, pag-abot sa station commander, dumduman ako itchim apelido. Ngayon siya nga, ngayon sunod ba ninyo na sa silda? But pasabot niya nga, i-process pa gani, dili sa kinalan nga isulod na sa silda diretso. Kaya i-process pa man. Sulod sa silda diretso. So, gipagawas ko niya. Ito, gi-process. Ano, no? Marag, but pasabot niya nga, di man yung usang ka-hardened criminal, o sa kriminal yun nga, nakahimog krimin nga, unsan nga krimin. So di kinalaan nga, dali yun, ginong balog sa silda, kaya masing buk, ikyas sa panina. So, ano, no? I don't know, katong iya ba ito? Murang talo malang ka itong iya. So, ano, propaganda malang ka sa kong gibate ito, paano naman magdumani, no? So, nana, ang lugar nga sitwasyon. So, ako but pasabot nga, basin o mas mudaghan pa ang abuso o abusadong media kuno galing ma-decriminalize na ang media o ang kasong libelo. Kining mamhani.
12: Possibly, I don't know, sir, no? Okay. Ako ang stand magod sa COPC kanak layod. But then, well, we support discussions on the possible decriminalization sa cyber libel. We also recognize concerns on potential abuse magyod, no? But, that's why now we emphasize that any reform should still ensure accountability, pinaagi sa several remedies and strong ethical standards in media and online expression. So kung sa pangutana nga, basin posible nga maabusaran sa pipila, kay maubos man kibali ang pilot, no? Dili na ko na matubag sa oo o dili.
0: Kaya gani karon nga mamhani, gani karon nga criminal pa, both criminal og civil ang kasong libelo, kining naa gani mga abusadong media. Unsa pagkaha og di na criminal, ma-decriminalize na ang media. Awa na magpasabot nga supa kung i-decriminalize magdari. Ako magpasabot nga pagkarong panahon na, pagbutasyon pa ganyan, pag-abstention sa siguro ko. pag panalita na ibotasyon, mamino sa taba sa vibration sa kanaghanan o sa bagyo'y angayan kay di man ko intelihente nga tao nga magbuot og ako magduwailin. Mamani, so karong panahon na, by the way, matod pa nyo, minimo, nagsugod na ta pagpanglimpyo. Kamo, sa pagpanglimpyo sa hanay lugar sa COPC. But pasabot na ay medyo silhigon, dapat silhigon, kining mamhani?
12: Yes, sir. Ang committee sa membership, itaasan na to ang mulantaw sa mga sa ato kasampangan ng membro, no? In fact, itong planning session na mo last 2 weeks, no? Na hataga na itong full authority and membership committee na maglimpyo. Kay akong di-istoryahan sila nga, karoon na ito i-delay lang sa nimo dawat o mga bagong member instead ng taon ang mga membro, tanan membro sa press class.
0: Na ba'y nasilhig doon? Or manilhig pa? Manilhig pa?
12: Wala pa. Gahulat pa ta sa recommendation.
0: Sa imong gisundan ka ni Adto, naabay nasilhig?
12: Yes.
0: Gisundan ni aging administration sa COPC, naabay nasilhig na?
12: Yes, nanatay last year, nanay mga tulo.
0: Tulo?
12: Tulo upat.
0: But pasabot, natanggal yun pagkasakop sa COPC?
12: Yes, sir. Yes, sir.
0: Babae lucky. Di na lang ito nganlan.
12: Ay, babae, mati na lucky.
0: But... Ah, so may pili, ha? But pasabot, may pili ang badlungon ba? Mababae man o lucky. Okay.
12: For me, maghatag o, maghatag pa mi o letter. And then, naapod sila right to reply. And then, if matanaw sa committee, sa membership, medyo ang agad mo na-irritate. So, hatagan o second chance. Muna siya ihatag ng recommendation sa board and then get the board.
0: Okay. Kining dunay gipadangat nga text si kadut nang ako sang sa taon og okay ra ba niya no siya okay matud pa niya ni Bro Erby Gomez, usan is mga si Bro Erby on sa ba sa position niya karon sa COPC?
12: Si Sir Herbie actually is a past president sa Cagayan de Oro Press Club.
0: Yes, but at present, what say position? Director nga na wala.
12: Wala.
0: Okay, usa sa mga aktibong membro sa COPC. Opisyon sa COPC kanya to. Matod pa niya, civil damages bro, no threat as a crime. This based on the principle, I may not agree with you, but I will defend your right to the death to see it. No one should be jailed or treated like a criminal because of the words he used. So civil case lang, not criminal case. Baruganan niya na magdumailin. Inunuman ko sab na kaniadto. Ang isa magod sa pag-decriminalize sa libel. Gagadunggan na ako na dito panahon kung isman pa si... Damasing kaniadto. Sa madumduman ko lang ha, Erasmo Damasing. I think to naman siya sa lain kalibutan siguro. Nga kanang pag-decriminalize media, magakadunggan ko siya kaniadto. Magakadunggan so kusab na kaniadto ni Haraula ang mga pamahayag, kung isman Haraula gyapon kaniadto. Nga kanabang it is better to have bad media kaysa walay gyoy media. It is better to have bad media rather than to have no media at all. Yan na ba, no? May magkakadungan ng mga pinulungan. Nasaan na yun nga, I will defend your right to death. Kung ang imo lugar nga, imong katungod, isip usa ka media man, usa ka broadcaster, paga panamastamasan. Gakadungan na to nas mga politiko. But, dinira po na kung kakadungan, no? But, until lawagin taon pa mahimong wag yun ma-decriminalize ang kasong libilo magdumailin. Pinaon pa ang tamarealize na ni kay gibring out na nasab na ko na kang Congressman Ropos na sa pipila ng kamangay gayon kayo nagpasibo sa baruganan ng KBP anak magdumailin at mga previous leadership nagpasibo sa baruganan na i-decriminalize ang kasong libelo. But ang tinawagin gapon kung gigapon matagay yung katumanan. Mamahaling sa may kutubrabata sa pagpahungaw sa atong pangindahay nga i-decriminalize na ang kasong Lebelo. Wa mo may plano nga mo pasibaw niya na ngadto sa atong mga magbabalaod pinagis pagpasar siguro resolution requesting sa mga magbabalaod nga i-deliberate na ninyo na ayaw ninyo na iununi unya ipapasar na ninyo na kay mo na ang angay unta lugar nga batunan sa atong nasod kay diri sa atong nasod gani medyo kung ikumpara sa mga nasod magdubaili makita nato nga sila liberal kayo sila dito kung itandi diri sa ato diri grabe ka murag halos na tadi ipanganga ultimo mention tanggala suspect di na takang mention di ba? Oo, although debatable na siya pero mahadlok sa pagmedya pagngalan kaya naman na sa kuan ka ng Data Privacy Act naman na kaya di ko nung galang suspect pero kuno naging man ang mga balaod kung ka na para sa impormasyon sa publiko wala malicious nga katuyuan why not mention ano ba no? Nga di man kuno i-mention kap ang imong purpose mo man ang pag-inform sa katawhan di man aron dauton ang tao nga imo mismo ang gi-mention sa kanginan kining ma'am so ma'am ma'am hani wa mo plano nga magpalabag resolution ano pulis siguro himo uni sa tibok kip lugar sa di man ngayon kayong COPC ni Aramas Kagendioro no but uban pa nga mga media organization nga ipasibaw gyud ngadto sa kongreso nga ipalabang ninyo na kay mo man yung pangindahe sa mga sakop sa media. Ano mo yung plano, ma'am? Magpalabag resolution?
12: Salamat kayo na nga suhistyon niya si John, no? To pass poll, no? Nga. Unya, hapon, magbaygayon man kami sa board meeting. Ako na si Pinikata, mga sakop officers in board sa press club. Is it possible tomorrow? Kay naamang po yung katakda nga kanilang coordination with meeting with the PDP. Kasi pwede po na ako na ma-discuss ato ang KBP chairman para matabangan ang okay. Press club.
0: Ma'am Honey, salamat kay ma'am. Thank you ma'am sa mong panahon.
12: Sir June, thank you kay sa natanong and jamang buntag sa atong mga sasunti pag-inak.
0: Inyo na ba ating mga action si Ma'am Honey Pesos, ang presidente sa COPC. Oras alas 7:13 sa buntag, sa mong pagbalik na dami ang mga action, si past chairman sa KBP, Ronald Rufin kalabot sa morganan nining mga iskutanan ang may tungod sa pag-decriminalize sa kasong Lebelo at then kining pagsiguro nga balansi ang mga balita nga pagawas kami grabe pa rin kamot na mo di man may mga perfecto magdumailin di man may perfecto mga ikso no? Kami ni magdumailin permanente kami magsigig magsinabtanay nga kutob sa may mo basta nalay matiti na to titiyo na to mayo para lang mabalansi ba oo. Unya na may mga higayon nga wa pagi pamahayag ang hintungdan. Di amo na lang nga ang pagkakaroon wa pa mi pamahayag, nakuha ang pamahayag or maybe kundi pagin magkuha ang pamahayag, amo pang kuha ang pamahayag ang hintungdan. Kawa na magpasabot nga kuno sa ning gawas sa mao nga balita, wa na magpasabot nga mao nagid na ang kamaturan hangtod nga dili mataga ang higayon, di na to mapaminaw ang subject sa nasgutan nga balita. Stand by sa mga magbalik, oras alas 7:14.
14: Oras, hatod ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
15: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
16: Bugas-bugas, o katul-katul,
17: i-DTX 500 na!
16: DTX 500,
17: aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
17: o pag-ayo sa bugas-bugas,
16: o katul-katul,
17: DTX 500!
18: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar.
17: DTX Coffee Mix!
19: Ako si Igor Sampilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
17: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka sa mga butika.
20: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
21: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa na makarent og mga ekipo, pre?
22: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
21: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang, kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
22: Wise jud ka, Mari.
21: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
22: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
23: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay ang stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
24: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple process. Consult doctor.
2: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
25: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
26: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
27: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
26: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
28: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
1: Magnum 45.
0: Marami sab nato ang past president sa KBP nga si Mr. Ronald Rupin. Mr. Rupin, kuya, may buntag.
29: May buntag, Kuya Jun. May buntag sa tanang tipaminaw sa Magnum Radio. May buntag usab kang Magnum Ail.
0: Kuya, ikaw sa mong bahin, sinati na manggig ka or taas na manggig mong kasinatian sa broadcast. Bilihon ba importante ba kayo ang pagkabalansi diha mismo sa pag-perform sa mong trabaho, isip usa ka magsisibya o isip usa ka broadcaster, kuya?
29: Yes, no, importante kayo, Mangbong Jun, nga balansi kita sa paghatag sa mga impormasyon. Usab pag kanang dili usab makadaot no sa usa ka tawo ug mauloy ra nga galikayan gid nato, Mangbong Jun, ang ato ang kuan makahatag og sayop nga impormasyon diha sa atong tigpaminaw.
0: Oo. Ikaw do naman kay mga sakop gyapon nga lugar komentarista, kuya, di ba? Mga tigbalita gyapon.
29: Ah, yes, Mangbong Jun, ah, gyapon.
0: Okay. So unsa bay guidance kamo ginahatag po sa mga sakop para maging balanse diha mismo sa pag-perform sa ng trabaho? Automatic naman ang kamalo naman mo. Importante magdumailig ka ng reminder permanente ba? Reminder permanente. Kausahay, kita isip taura, bisag natiguwang nata, na pag-ipanahon nga makalimot na sa atong responsibilidad nga mauni ang dapat himoon. Siguro kay in my case, taas na kong edad, magdumailig, isang magkalimot, tama, no? kay mumalik naman tas pagkabata, pagmatiguan na, di ba? So, isip na ata sa management, ikaw kuya na ka sa management, nagdumala sa usa ka estasyon, importante ang kanabang kanunay nga pagpadumdum sa ato mga sakop nga lugar diha sa pag-perform sa trabaho kinahanglan buhaton dapat ang balance fair nga pagpresentar sa mga balita. Kuya.
29: Yes, kuya, no. Natay namatay gasundon yun sa ato ang KBP rules and bylaws, no. Ug mo kana ang atong gisunod, no, sa atong broadcast ng mga paghatag, no, sa impormasyon ug permi kita maka-remind ana. In fact, natay kuan gid ana, no, kanang sa intro pa lang daan nato sa atong mga programa. Naghatag na kita og pahimag, no, isip usa ka media broadcaster og sa ato sa mga tigpaminaw sa atong radyo. Apan ang atong kuan karon nung June kaning social media medyo lisod kaayo ta nga mo insert ya, no, dili ang uban sa ato ang virus dili pud haom lugar sa social media kay kini wala may bisag walay tingog magnung June. Mag-post lang kag picture diha nga medyo maka hatag og mensahe gihapon nga dili maayo, sama sa nahitabo ani kang Jason sang nag-post siya og kanang tong siguro sa yang ka idaron magnumjon pagkita niya sa kanang katulaging health issue nang gipagawa sa allegedly nga gipagawa sa usa ka ospital nga which nag-deny man, so nahimo siya og fake nga information. So mo nang lisod karon tungod kay sa social media wala gid kitay hold diha, no, wala tay or naata sa kanang pag fact check yun kinahanglanon yun na before ta mo repost, labi nang sa mga tao nga sama ni Jason sa usa ka broadcaster sa ka Ilado na nga mo nag initiate ni adto sa pag share sa picture nga unverified, so mo na ang iyang problema magyon
0: lagi, no. Dili mong gansato na sa magnumalin ang katungod po sa pagbanulti, dili gid absoluto. Dili absoluto. But pasabot na ay mga limitations. Na ay mga limitation. Mao ganin ang gayon kung kanabang, kay kapenli tano, example, kung si Kuya Rupin mo ay panamastamasan ang iya mismong dungog. Iyan dungog, no? Panamastamasan iyang dungog, magnumalin. Okay, sa imong bayan, kuya, kaya doon naman ang advocacy sa KBP, CDO chapter, maman nga, i-decriminalize ang kasong libelo. Ikaw sa imong bahin, kung panalitan, panamastamasan ang imong katungod, imong kadungganan, imong katungod, sa imong bahin, unsabay imong gustong silot nga mahatag ngadto sa kapanamastama sa imong katungod, sa imong mismong labina sa imong pagpanulti.
29: Kadi existing karon magnung June nga mga 6 months period nga mga nga pagpasilot, no, sa mga nagtamas-tamas. Fair na kani siya magnung June, no?
0: Fair na.
29: Depende lang lugar sa kabugaton yun lugar, no? Kung sa gedang ang na bungat o kuan. So actually ang akong kuan, no, akong style ani magnung June, ako alang ni dili ni sa tuang kapunungan o dili sa kay membro man ko sa duha ka kapano kaning organizations
0: COPC o KBP.
29: Yes magundin. Ang ako lang is na namang tay existing ang mga kwan kaning laws, no, na ay para sa ato, napoy para sa tipaminaw, no, so na atay freedom of speech, so, napod tay kaning pag napoy mo dipinsa sa ato, ah, no, kaning mo lagi ng freedom of speech, so, napoy mo dipinsa sa ila kanipong dili magpasulabi sa kwan sa pagkiskuto so mga ilang pong katungod, so nisulod po ning kwan na kaning kwan magnumjon kaning Anti-Privacy Act, medyo nakakatag gayud sa ato og kanang paghunahuna kadugay ba aya ka mo bungat sa imong isultis kahanginan tungod aning mga butanga. Pero as of now magnumjon, okay pa ko sa mga kwan kaning mga silot kuno ha kung naamang gali mabuhat. Kanilang yung nahitabo karon kan Jason sa nga nawala ang katungod sa usa ka nadakpan sa libel, no, kaning billable na kwan. So sa iya nga sitwasyon, although katingalahan magnunjon nga diha na siya nadakpan sa una holiday, no, pagkaugma.
0: Ang yung gihimo, yeah. Actually, wa man pinaagi sa TV o sa radio, di ba? Pinaagi man sa online social media. Yeah.

0: Yeah. Also, lahi man ang social media o ang mainstream media. Kini nga kuya, di ba? That is why nga na ay cyber libel. Kaya hindi na para niya ito mga gahimo o lugar krimen nga libelo pinaagi sa social media, kuya. Sa broadcast, magdumailin, o bisan sa print, naabining kasong libelo sab. Pero mula gina, na ito mga, na, ang atong nasod Pilipino, na ay mga, na ay balaod. Doon ay restriction, din siya unrestricted. Nga lugar katungod ang pagpanulti, dili siya unrestricted. Doon ay restriction, doon ay gyapoy mga panalitan. Kung ikaw manulti nga medyo magkadaot na sa example, kung ikaw broadcaster, mingan din ka nga, sulungan ninyo na. Di ba? Pag may kang sulungan, lusuban ninyo na. Di ba mali? Kaya magka-create pa na og disorder, chaos sa publiko. Di ba, no? Kung palitan, musulti ka og maka-apektar na sa seguridad sa atong nasod. Di ba? O sama na, sa giprotektahan, nga nung na-restriction. Ang katungod sab sa imong isig katao. Di ba? Kung palitan, wanagi kay, o kung absolute na gin ang katungod sa pagpanulti magdumailin, bisagun sa nalimang istorya, nga to mismo sa imong isig katao. Kaya di man ka mapriso, di ka masilutan, di ka mapriso eh. Di ka masilutan, di ba? Di ka masilutan. Pero, sa advokasya nga dapat i-decriminalize ang libel, wa man magpasabot na nga why silot. Nagya po silot, pero dili na impressionment ang silot. Pwede kang ipabayad. Yes. Damages, bayad kag damages. Mag-singil kag 1 million pesos panlitan sa imo mong gisumbong. Imo na katangod kung mag-singil kag 1 million pesos. Mo depende na sa korte kung 1 million pesos basab ang lugar isitar niya nga to sa respondent nga dapat pagabayaran nga to sa nanumbong. Yes. Kuya, salamat kuya sa iyong panahon. Thank you so pantang nga kining nga mga pangindahay po sa media. Matagal katumanan. Kay taon-taon na ni, kining tingho lagi nga mahimo nang madecriminalize na ang kasong libelo. Taon-taon na, pila na kakongisman ang miagi. Huwag pagigga po matagal katumanan. Kuya, salamat kayo sa iyong panahon.
1: Salamat usab kanimo Magnum June o sa tanan pigpaminaw sa Cagayan de Oro. May buntag.
0: Naalay panahon magdumailin nga ang media medyo sab o maybe kaminusan o niya dayon i-intimidate. Ano ba no? I-intimidate. Labi na kung tanaw nila nga kini dali ni mabasta kuno basta-basta rin nga tao no. Ana ba murag kira og hulga una to, di ba? Oo, nabinig yung gobyerno maghulga. Oo, luin taon ko sa duha kay gyud na nakasinati na atong reporter.
2: Oo.
0: Kita lang puno lang tag pasensya magdumailin. Duha kay gyud na nga sumadunduman ko lang nga nakasinati na nato reporter, gamay nga reporter nato babae pa gyud. Halos muhilak nga nagpaybalo. Ingko pasensya sa tagaron. Pero kung mautro pa na, sungagun na nato na nga opisyal sa gobyerno. Kung mautro pa na, sungagun na nato na nga opisyal sa gobyerno. Kay di man nato gusto nga kung nun tayo sa unsa ito ma-experience panalitan na ay lihok nga medyo giabusuhan ta nga itong katungod, gikaminusan ta nga itong i-personalize. Gusto nato nga magpabilin gapon ang professional nga pagdala sa usa ka butang bisan pag personal nato nga atong pagka kita sa ato mismo pag-perform sa atong trabaho. Pero maragin na ninyon ko nga kung maotro pa ganina sungagon na nato sabsiya manungag sabda kaysa nasabtan sab nato nga sitwasyon labi na nga nga itang mga advice pod sa mga angay na natong kuag advice na kay di man may mga perpekto nga tao pero wa ko nakita magdumailin sa nga rason kung ngano nga manghulga pa ang usa ka opisyal sa gobyerno. Naroon ba yung mga impression nga basig na baguhan?

0: Parenta sa atong nabalita karong buntag Pontrans kumingon nga sama sa sugal ang ilang pag-apil sa service contracting program nga sugda na nila karong Lunes. Nga speakers niya karon si Ma'am Luzminda Escobedal, ang general manager sa Pontransco. Ma'am Luzminda, may buntag.
1: Mayong buntag. Yeah, Magnum Aileen o Magnum John. Mayong buntag sa ato mga sotinsig paninaw.
0: Di pa ma'am, sige na mag-iyon nga. Ibalik ang tatong service contracting program. Ibalik. Pero karon sugal naman noon po. Pagkipasabot ko, eh, ganun ngayon mo na sama sa sugal, ma'am.
1: O, lahi ramang good kaniadto ang service contracting o ang karon. Kaniadto, ubos na atong flipihan. Walay discount ang pasahero. No, niya, ang atong krupyo karon mahal na kaayo, gi-discount pag yun ang pasahero, wala pili increase sa kung pamasahe o nag-subsidize nila ang ato ang krudo. Pero kung atong kwintahon, gani nagreklamo dito kami dito sa kahitasan at dito sa central office, no, kay ang ilang gihatag is 40 pesos kada kilometro, good for 100 kilometers lang. And then, discounted ang fee sa mga regular passenger, double discount ka good ang ato ang mga special passenger like senior citizen, PWD, mga estudyante. So kung among pinta, mabalangan among gireklamo nga, kada po magigay sa mawala ka na mo. Kay, pero wala man kita yung mahimo. Mao man ka na karon nga, kung nakita ni mo, wala kayo mga taranta ang mga modern units, no? Wala kayo mga taranta nga mo appeal diretso. So mo ka ni karon nga, dugay na sundan, kay gani kami ha, at to maming Mercolis on ta mag-onboarding. Gana atong service contracting karon mimar na sa adlaw sa kasimana. And then, ang hiran sa imo, 100 kilometers lang, then whole day ka mag-discount. Diba? So, para sa among ruta, 190 kilometers ang among dagan yung sulod sa usa ka adlaw, pero ang hiran ka na mo is 100 kilometers ra, pero discounted siya for the whole day. No? And then, wala day fare increase, wala po ni ubos manggaling atong krudo, sunagid Japon sa 90 pesos. So, mao ka na nga, matod palagi sa uban nga kitagaan mga ni kitag bugas pero wala po isudaan. Inana. Kaya kung imong pintahon, kanak mong 40 pesos per kilometer sa 100 kilometers, kibali 4,000 ra ang disubsidize ka na mo. Samantalang mitugin kami ang 5,750. And then, ang among kitaon, ana, 5,000 rakapin kung atong pintahon sa discounted nga 20%, 5,000 rakapin, o niya ang among akibaling subsidy is 4,000. Mao ka na siya mag-union nga karon amo kita nang giapilar. Gani man, last week nanawag kita kang Chairman Bigor, matod pa niya nga nalipay na ba daw kuno ko nga instead nga i-increase nila ang kuan kaning per kilometer or wala man nilang discount, ang gihimo sa tong gobyerno karon di-increase siya into 150 kilometers ang ilang bayaran. Pero kana siya, subject for the approval sa atong DOTR. O gisubmit ka na nilang atong proposal nga i-increase dito sa DOTR last week. Possibly, basin karong Lunes, pirmahan na ni Secretary Banoy, no, ang amendment sa ilahang service contracting guidelines.
0: So, na chance siya, ma'am. Ma-approve
1: ka na.
0: So nai chance sa ma'am nga original nga service contracting program mao'y ma-re-implement instead of kining hilaw nga service contracting program karon?
1: Lahi gyud dapat unta gyud katong press kani adto ba? Bayad kami sa 174 to 200 kilometers no depende kana sa kuan ta dona. Lain-lain man tong service contracting. And then wala man toy discount ang pamasahe. No, subsidized lang kami sa among fuel karon. I-discount ang pamasahe and then gamay pagid kayo sa tanan ang gihatag sa amo ang subsidy. Mga na siya nga, murag wala kayo yung willingness. Pero kami, amo gid ka ng gidawat kay may na lang to nga dunay madugang sa amo nga 4,000 sa among tubil. Pero bawi raman gid hapon magnong yun kay i-discount man sa pamasahe.
0: O niya, mag-increase na basab sunod si Mana.
1: O, mag-increase na basab ang atong sunumol po ka nang service contracting. Mura magwala'y pulos. Mura gipuyok lang sa disgoberno nga kunuhay doon ay subsidy. Pero wala. Wala gihapon siya. Pero amo na lang di ka nang gidawat.
0: Mura mo gitagag kindi nga giapil ang panit.
1: Mao yun. Inanam din ang gita mo. Kaya mura sakit man. Pero wala man ni mahimo. Pilit yun na mo siyang dawaton.
0: Pero at least, ma'am, nagpasibaw mo sa inyong vibration ngadto sa LTFRB, ngadto sa gobyerno, nga kung may munta, dili ning hilaw nga pamaagi sa service contracting program.
1: Maugid na. Actually, ang ilang ingon, sa kami, kami nga budget, dili man siya ingon na kung regular budget man na muli kada tuig, sa gaa, magigikuha, kaling 1 billion karon, no?
0: Hmm.
1: Ganun pa sila, matod pa nila, is service contracting additional na 5 billion. Pero mo ka nang napangitaon sa manganigit ang pundog, asa ka nagakuhaon. So, sa dito ko sa Manila, ang ilang ingon nga, doon ako noy 24 billion nga infrastructure sa DOTR, kuhaan ka itong 5 billion, ibutang sa non-infra. Kaya kami sa transportation, nakabutang manig non-infra. So, mo ka nang napangitaon, wala sa kahibulo, o na-approve na baka na, no? Kaya, na may budget ang DOTR ng 24 billion nga infra, ibalhin sa non-infra. So, patakay baloog, na-approve na baka na nila. Ito nito ko, kamulo pa man silang hearing.
0: Oh. So, karon ma'am, ang Pontransco, o mismo siguro, mga sakop sa nung Pontransco, nga ikaw sab, ang presidente, kining, kung ano ba, balik na sa, ang tanan yun, 100% na balik na sa operation?
1: Para mag-service contracting, matugurskid kami pagbalik sa Agnosyon tungod kay time kami kayo na siyang among gi-appeal.
0: Okay.
1: No? So, mapugos kami, pero ang among po na is broken time. Dili na mo tanan padaganon isa kaadlaw. Ang among na nga, makuha na mo ang 150 kilometers, no? 16 trips ka na nakabutang dito sa among ruta, bahinan ka na mo 8 trips sa buntag, 8 trips po sa hapon. Padaganon na mo ang katunga siguro ana sa units, no? Sa buntag during rush hour o pagkahapon po dahil yun sa rush hour. Then, ang katunga po sa among unit, ang 15, mo na mag-holding yun.
0: Mm.
1: Kaya disod kaayo nga, dili na mo mabawi ang amo ang kuan fuel ang nga panahon na.
0: Okay. Ma'am Luzminda, thank you ma'am sa mong panahon.
1: You're welcome, sir.
0: Inyo na mga aksyon ang presidente sa Numpid Transco, general manager sa Pontransco. Sa among pagbalik kuman sa Manunom, City of Rice and Corn Retailers Association mingon, ngayon na hinay na ang miubos ang presyo sa imported nga bugas sa kamerkaduhan dire sa ato na kabayan. Sa among pagbalik kuman sa Manunom, oras alas 7:38.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: shoppers. Are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus, naa sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Hawak sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebration stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon o Carmen. TH Cagayan Puerto.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Mga eksyon, dahil nagagto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Sulan.

0: Gun Street Studio.
1: Magnum 45.
2: Mga action sa ginagpitan na mo, City of Rice and Corn Retailers Association, mingon nga hinahina ng miubos ang presyo sa imported ng bugas sa kamerkaduhan din sa Tunok Penas Picas din niya karon. Si Engineer Franklin Dagkota, ang manager sa Cagliari Rice and Corn Retailers Association. Siya mismo ang presidente, mga action sa nasgutan ng grupo. Engineer, may buntag. Kuya, under ka sa Magdumadyo.
3: Kuya, sir, may buntag.
2: May buntag. So, pila ng bugas karon?
3: Actually, kuya, no? Nag-down na, wala na eh. Kung imported lang atong hisgutan, wala na tayo makitaan nga 60 pataas. Kung dili, nanay 50, nanay 46, nanay 57. O, kung atong isgutan ang imported, kaya ang imported, mid-down kayo, ni-us-us gid ang imported.
2: Okay. So, pila na lang yung, ano? Pila na lang yun ang imported karon kuya?
3: Naakay kung dili sa Google Market, no, dili sa kong tindahan, naakay makitaan diri nga 49 ang kilo. Nasa kay makitaan nga 52 ang kilo. Oh, so barato lang yun.
2: Diyan is 49. Talaga to is 52. Diyan may mapahingan siya.
3: Pero mao naging sadya. Dili, mao naging sadya. Kay the same source naman sa me.
2: Okay.
3: Isip sir sumay mitanan dire. Oh, barato gyud.
2: Nganong namay?
3: Kani na gani kwan? Kanang na gani ikaon ba ka kuya sa kanang gitawag nga brown rice, kanang gitawag sa dog healthy rice?
2: Mao na kung ginakaon kuya kay maka mayo kuno slabas ba, kuya?
3: Yes, tinud na. Nay ako ni abot bag-o pa gi-deliver gikan sa Vietnam. Mabaligyara na ako diri sa market og kwan, 46 ang kilo. Well, lugi mo ng paliton sa mall. Mahal kaya dito sa mall eh.
2: Ah, di ako mapalit ka ron. Mapalit mo kaya. Tagpilang 46 ang kilo kuya?
3: 46 ang kilo lang. 46 ang kilo. Lami kinisa nga, kwan. Pagka, kwan, og variety. Wapo, lami.
2: Ang 25 kilo sana, pila ka?
3: Kwan, mahatag na ko si mo og 1,150 or 1,100. Nana lang.
4: Palit na
3: ganyan. Anong hiyo gamay?
4: Wadto na taon niya.
2: Mupahingan ako na pag-umas po gawa, diretso ko na si Imo kay tinod na mag-umailin.
4: Siya daw ang brown rice mag
2: brown rice, yes.
3: Patilawan ni mo ni Kuya, no? Lami, good. Kaya mo naman akong ginakaon. Kaya kabalo na ba? Kaya sa itong edad, karoon nga, dili na mo kuhan. Kaya pamili na kung sa angay na to.
2: Correct.
3: Pagkataon nun.
2: Ayaw mong tinahan, Kuya, na mas merkados ko gano'n gano'n, ha?
3: Asa na pinjar?
2: Jarbor ha, yakapin,
3: Usminya. Kining makita ni mo kining parking gitawag og loading and unloading area. Dihala ka mo parking manangid lang ka sa kwan. Di man naman ako pangarte kung igo lang ka mo naog ka dyot kay mo palit.
2: Sige kuya. Di man ako pangarte. Palitag medyo brato-brato na magdumayali, no?
4: Brown rice
2: pa. Brown rice pa. Kaya ang impresyon na ba pag brown rice ko na mas mahal ko ni tandi ko sa puti nga rice. Kaya ang brown rice ko na may value siya. Ang yan, maayo ko na sa lawas. So nagdugang o value niya. Kuya.
3: Yes, tinood gina. Tinood gina, Kuya Joel. Kuya Juan. Tinood gina, tinood.
2: John Albino ni Kuya.
3: Yes. Kikalimot mo ko, Kuya. Sa una, kung atong istoryahan sa una nga, ilibitari pa itong mga anak nga diya sa City Central, ikaw ba among nga, waron nga, presidente sa classroom, Pidion.
2: Salamat, Kuya. Kuya, kining, what about ang, asa may mahal karon, local or ang imported?
3: Ang mahal, mas mahal ang local. Mahal gina ang local.
2: Mas mahal nun ang local, kuya. Nga ano ba ito? Nga kini, may imported. Magpalit ko na ito ng produkto magdumali. Pag ito kastindahan, kini, kay impuan. Nga mahal man na? Imported good. Di ba? Pero sa rice, mga nung mahal man na? Nga mga rice, local good. Di ba? Nga nung brato,

0: Ana, important ka mo na baliba. Pakipasabot ka no kaya?
1: Di, ang kuan man gud, kining mahal man gud ang atong lokal kay kuan lang daan sa farmers la atong istoryahan sa gasto nila, fertilizer, transportation, pagtugiri. So, muna usang nga mahal gud siya. While kining imported, barato kay barato gigan ang Vietnam. Daan na lang sa una.
0: Lagi ka ka ng ilang
1: barato gigan ang Vietnam.
0: Pagdala ana doon ang rice, gigas Vietnam ang lumaluwa na gipalataw sa dagat. Gikarga mo yung nagbarko. Meaning may gasto gyapon ba, no? Muna nga naman nga mas mahal manoon ang local kung itandi sa lugar sa na imported nga rice. Nga kanang pagpaingon diri sa atong sa Pilipinas, gasto sa ba sila? Barko gigirgan ana pagpaingon diri, pero originally dito sa dito lagi sa kuan, Vietnam, barato gid ang rice. Nya kita ra ba gatudlo nila kaniadto pa. Panon pang Marcos, no Tatay Marcos, kita gatudlo nila. May tuod dining lugar pag amuma sa Humay in town, pero kita karon mo na nalupigan. So karon kuya, abunda ang supply sa imported rice karon. Abunda o dita mabalakay mahot danta, labi na kay barato.
1: Yes, abunda. Sa akong kinitanaw na ni Kuya, no, mubarato pa ni mga next week kay sa atong monitor. Murag mudunggo na sad ang mga barko nga ikan rugar sa gawas. So, kung magdunga na sa dunggo, different nga mga supplier. Na masamot din sa kabarato pa.
0: Asano?
1: Bakit lagi? Katong gisulti sa DE. Katong gisulti sa DE mga 1 month ago. Nga by the month of May, kinanlan nga ang SRP sa bugas na agin mo tungtong sa 50. Matuman din na.
0: Okay. So mas mo barato pa sunod semana ko ya. So sa sunod semana na lecture ko magpalit. Ibo bispo ta.
2: Basi mo na 1,000.
0: Basi mo na 1,000 ba. Tanaw ni mo. Mabot pa ka 1,000 gapon pagabot na sunod semana ang 25 kilos ko ya.
1: Murag naagid sa 50 ang kilo. Munang akong tanaw kay. Ini mangud kami mangud nga mga kuan. Kami mangud nga mga retailers. Ni? Kung moingon ang DE or karang mga pricing ko. Kuan diha. Moingon nga 50. Bisag barato ra lang presyo. Amo ginang i-mugab gid ming himon gid mo sing kwenta kay ako bisa to ginansya bisag barato ra na
0: kajut lang kuya diba? Kanina ning mahal naman ang presyo nimo 49 to ganina ni
2: imported don 050 wag dumjo
0: imported ba kan 49 kuya
2: red rice brown rice mantong 49 magnumjo o umrag local man sero na ilang
0: brown rice di ba kuya kuan gapon na brown rice gikan gapon sa Vietnam.
1: Actually, kining brown rice nga gibaligyan na ako karon dire sa market. Gikan ni sa Vietnam.
0: Okay. Oh. So 49.
1: Na. 46.
0: Ah, 46 gani. Oh, 50. Nagminsa magka 50 na mga 50. White na.
1: De, I mean ba, ang ako lang dan ipasabot kuya nga ang SRP nga gusto may tabo sa DE. Na kinanlan ang mga bugas mo tupong git sa 50 dili pa sa paubos.
0: Dili kay ko nimo kawagan ni kamo tupong sa 50, di ba? 46 yon. Di ba?
1: alang-alang magabaan sa ta kuya nga og atong ibutan sa 50, takon sa kay nga ginansya, gabaan sa ta. Desert. Ato lang sa ipa. Us-us pag-ayo kay aron sa ang mamalitay og ang mga consumer malipay pod.
0: Di ang gobyerno magabaan ang himuon yung 50 maglumay. Nga pwede mo rin 46.
2: Oo. Di ba? Nga himuon yung 50.
0: Oo. Di ba, wag ka magprotesta ko yan. Uy, gano'ng himuon yung 50? 46 lang. Okay. Pwede mo rin 46. Nga nung matumata 50 ko yan, nga pwede mo rin 46. Kapag itatag mas barato pagayo. Ang gobyerno na musitar o di mo na pa 50. Kuya.
1: Wala natin mahimuon yan na kay... Kami nga mga retailers, kanya-kanya man og diskarte, kanya-kanya og ikaw ra magbuot. Wala gani magbuot sa imo, imo lang pa ulian.
0: Lagi but pasabot ko ya nga ang gobyerno nagasitar og mora og retail price ceiling, pero basta di lang mula pa sa 50. Como presyo kang 50, okay. Presyo kang 49, okay. Ikaw, presyo kang 46, mas okay pa kayo. Kaya mato pa rin yung magabaan naman sa daan. Kung palitan pa lang buwan pas 46. Kuya, lagi, salamat lagi. Kay Kuya. Oh, thank you, Kuya. Kay naakay, naakay balig yung bugas nga barato. Kay okay. Kanang brown rice. O, igu-igu bang supply ng brown rice, Kuya?
1: Oh, mga tama-tama pa ni. Kung makaanin ka karoon buntag, Kuya Jun, mas mayor, magkita pa tayo sa tindahan ako or magkita ta personal.
0: Ah, sige, Kuya. Kamaroon, sige na tayong istorya, Kuya, no? Pero wabi mong kita sukan. Sa dagway lang siya, sa ulagway lang. Sa karon batanon pa manis, Kuya. Sa akong tanong siya picture, oh. Di ka ni 20 years ago. Kasi 20 years ago niyo.
1: 20 years ago pa man ito.
0: Kuya, salamat siya mo pa naman. Thank you, Kuya.
1: Okay, Kuya.
0: Salamat, Kuya. Okay.
1: Daging salamat. Sa Tico Minaw, sa Magnum Radio.
0: Inyo na ba't yung mga action si Engineer Franklin Dagcota, ang presidente sa Cagayan de Oro Rice and Corn Retailers Association. Oras, alas 7:53. 15 kada na lamang, ipagyan na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Lemkit Kaya Trium, karong Mayo 17 ito iga. Standby sa pagbalik, oras alas 7:54.
3: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
5: Babalik sa pinakadulong na butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo o kang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagtalipini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 to win back. 750 ra ang SRP kada baso. Birch 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo may palawas, inom atag adlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana aron dili mugawas ang kabugnaw ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig abli sa ref kay mugawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga og i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay runon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Moresco 1.
6: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
8: Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule,
9: kanunay busy.
8: Apan, kanunay nga kondisyon
9: tungod sa Mighty C.
8: Mighty C, ang kondisyon gid kini.
6: Mighty C! Mapalit sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Magnum 45.
3: Sa mga naglakbitan, 15 kada dalawang gikan karon. Ipigyan ng bayan ng Magnum Blood Detection sa Levkit Gatium magsugod sa alas 7 ang alasay sang takna sa buntag. Anya matapos, dito na sabna pag-abot sa alas 7 sa gabi. But pasabot nga hulatan, kadtong di makasayo sa buntag, madto sa venue, sa Udtubaka o sa every part sa afternoon, pwede dito na napit sa mga alas 5, alas 6, okay pa na. Kay hulatan man, kadtong lugar di makakanamay uban magunan ng panahon na, siguro makalugar dito na napit sa mga after 6 o'clock. So, morang hangtod na, meaning 12 ka oras. How do? Sobra di ay gani magbali, no? 13 ka oras. Gikan sa alas 6 buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Okay, aron nga paghatag higyon sa mga igsoon nato nga gusto mo donate dugo nga maka-donate. Yes, because niya karon si Kapitan Derby Pakuran kay pasalamatan nga daghan mga kapitanis nga nagparangat sa ila mismo nga mga paggas mga pamahayag nga magsuporta mga igsoon sa nasgutang proyekto. Sa yun sabta nga mga kapitanis, doon nasa sila ko ganoon nga mga bloodletting mission, bloodletting project mga gumaili, no? Kay naman po mga ila mismo nga mga constituent nga mga ipunog lugar tabang para sa bunong dugo. So, mo na sila gapagawin sa mga blood-eating mission. I think mag-ibig nagihimo siguro sa Barangay Consolacion mo sa pagpulong ni Kapitan Derby Pakodan. Kapitan, may buntag. Under ka sa Magnum Radio, mong kawan si Magnum John Albino o Magnum Island Aquarium. May buntag, Kap.
4: May buntag, Magnum John.
3: May buntag. Kap, sa imong barangay, ikaw ba gapagawin sa mga blood-eating project?
4: Sa pagkaroon, wala pa man sa sukat paglingkod ako. Wala pa tayo nga ng kalihukan.
3: Ah, okay. Ah, okay. So, but pasabot nga murag daghan pang mga...